0: gusto na ko sa kuan sekretary. Kanang alis to. Dili absent-minded. Tanawa. Napaulawan ko sa ato ang meeting. Tungod di man.
1: Sorry, sir. Nakalimot di ay kong sira sa imuhang zipper.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Yan ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila pa ka mang haplas po?
6: Juan, isa ay bunsa, isa ay ito hapon.
7: Kung sa gigamitin mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
10: Ikaw na!
11: Joy FM! Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services. 105

0: 105.7.
1: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana ba yung misis. Nga karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nga karoon na tingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaon ba kay pagkagaadlaon. Lao na baka nang gusto mo na agyod pero ugo yung mukha mag-relax ka relax pero di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Kakyute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
10: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
0: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 105.7.

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, oban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? Dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, o ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayo man na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga igala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, o usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban niini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte niini nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue. Ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos niini. So, ana natiman-an ninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium naga bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile nagadako og nagabaga kini tungod sa impluwensya sa estrogen gikan sa obaryo aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini og mugawas sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matris ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matris o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matris sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha niini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon perme, kung maintenance lang, Yaki Herbal Capsule kay naaman po na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan, o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy.
0: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil de Fi Baklay taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Gyaki Hot Plus. Wag yun ako ang kuan ang Bilongga kay ginawala man ko ito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintay na lang po na ako sir. Oy.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

sing-along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful mami.
3: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
2: Glutagen C, mami? Ano yan?
3: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, mami.
3: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Joy Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: prepe. Pakita na ako kung uyab ba. Na ikaw holding hands pa rin lain. Ako pag yung best friend. Human friend, nananaw pa yun sila og sini.
1: Uyab pre,
0: imo ang gisundan. Wa na ako gisundan pre. Oy. Nakakita naman ko sila ang salidang gitanaw.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tamilamos, tas mo, bala ka galo mo. Mga napatumari ko na sa mga 3 days to 4 days, so mananaro na nag-effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon na agyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato a. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quetta Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: What a 5.7 Enjoy sa

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Dami ta koy bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man
1: to. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Saan mo ni, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7. Enjoy some morning.

0: love.
1: Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI, dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandiyan sa dugo ko. Kung di nakilabod ko, dinasan na ako ang pinag-uog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka, adlo ni mo giinom to?
2: Hindi, tra. Dahil nawag pa. Wala ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabak pa siya.
2: Nagahaplas lang ko pero huwag ka ng Yaki hindi matulog. Pagkakuan, dali lang ang anak ko.
3: Kumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
0: 105.7 Enjoy

0: Alright, class. Unsa man ang pambansang ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
1: Ay, kay balon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken kiyop, sir.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
5: Yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Ay, para dali maipit ba?
6: Well, kapalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Ang dan, oy, warag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
9: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
8: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ate, ate, ano yan?
3: Joy FM.
11: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
12: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Purok Rose, Poblacion, Caraga, Davao Oriental. With regular and family rooms to choose from, our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions. Complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roving guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM Station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
3: 105.7 Enjoy

0: out of 5.7.
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoldoy ako ya kay allergy di siya tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man na bitong iyang dalungan kanang magduga manggod nya. Iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta laen nga gamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero di siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkerohan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaw na ira maunod.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM! Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
8: 105.7 and

0: Moshi Moshi Shiki Yaki. Mayong adlaw kaninyong tanan, kininausap si Mami Joy. Makiguban kaninyo sa pipila ka gutlo sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Herbal Laboratory ang tiggama sa mga mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap o Yaki Herbal Capsule. Kining mao mga produkto mas epektibo dapat subukan nyo. Sa kasamtangang panahon, dali kaayo magdaot o magsakit ang tao bis sag mataligsikan lang. Gani sip unon na, ubuhon o hilantan dayon, kinitungod hinay ang iyang immune system. Dili niya kaya suklan ang mga free radicals nga maoy hinungdan nganong magsakit ang tao. Busa aron mukusog ang immune system aron mabatukan ang mga balatian, kinahanglan himuon ang healthy lifestyle. Pinaagi sa pagkaon sa mga masustansyang pagkaon, regular exercise o ang pag-inom sa Yaki Herbal Capsule. Alang sa mga adult o Kidi Yaki Vitamins, alang sa mga bata 3 months old ngadto sa 12 years old. Ang pag-inom sa Yaki Herbal Capsule o Kidi Yaki Vitamins isip usa ka food supplement, mukusog ang atong immune system ug dali mamaayo ang mga balatian. Ang Yaki Herbal Capsule o Kidi Yaki Vitamins adunay hataas nga antioxidant properties gikan sa mga natural nga sagol niini. Timan-i mga higala, kung kusog ang imong immune system, dili kadaling magdaot. Tungod kay masuklan nato ang bakterya o virus nga muhapak kanato tungod sa dili maayong panahon. Mao nga kanunay ginaingon namo kaninyo mga higala, kung do na kamoy mga kasinatian og buot ninyo ipaambit sa uban aron usab maalibyuhan ang ilang mga balatian. Ginaawhag namo kamo nga magpadala sa inyong mensahe pinaagi sa text sa cell number 0928-676-7031 og ani ana usab si Kuya Loy alang sa ato ang mga texters. Ato kini paminawon mga higala kaning ilahang mga kasinatian.
1: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe dinhi sa atong text line, text gig sa cell number 0942003950. Hello Mami Joy, yung Kuya Loy, daghang kayong salamat sa inyong produkto. Kay nipalit ko og Yaki Herbal Capsule kay nihubag ang akong tiil. 5 kabulan akong inantos. Akong gitistingan, salamat jud kay nihiyos gyud ang ako ang hubag. Si Gina Reyes ni taga Panubigan, Canlaon City. Atong tawagan si Gina gatong istoryahon.
2: Hello? Hello?
3: Hello?
2: Si Kuya Loy ni sa Yaki.
3: Ay, Kuya.
2: Si Gina ni.
3: Oh, Gina.
2: Ikaw to nag-text sa Yaki?
3: Oo.
2: Oh, ingon ni mo, hi, Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto kay palit ko og Yaki Capsule. Kay niubag akong tiil, 5 kabulan akong inantos. Akong gisingan. Oh. Salamat yun, kinawa si Gina Reyes Daini. Taga Panubigan na Canlaon City. So, tinood mong gitext, Jean?
3: Oo, oh, maudin na itong obsibahan ba ya ka ng kuya kay nanita ko diri sa kuan, Canlaon.
2: Oo. Oh.
3: Ngayon, kinaadto ko og balir mo. So, maaman dahi dito'y buti ka nga bago na lang dito ko kuya.
2: Aha. So, dito ka nakapalit?
3: Oo, oh, dito ko nakapalit. O, katong sabon sa Hermosa.
2: Mm-mm.
3: Nga mo na akong gigamit kuya. Tun, ato nakapalit ko. Sa karon ako nang gingintin.
2: Ang Hermosa o kuan, Yaki Capsule?
3: Oo.
2: Hmm. Naroon niyo ba puti mong tiil?
3: Ito ko ato kuya. Ako yung gidala-dala ba? Kaya buwari ka niya. Hindi ko paminaw sa radyo. Lanindot mga kaanan. Yung ina na gusto kong ba na pagkagulahan o sirbahan mo.
2: Oo.
3: So, nakapalit ko, kuya. Nakapalit ko, salamat sa ginawan ko. Alam, o nag-initay tayo na managod niya akong inintin kay naayaw manggig ko niya sa ako akong tulog.
2: Ah, kapila ka mo inom ang Yaki Capsule matag-adlaw?
3: Sa pagpalit na ko, kuya, ato di ako ni-start atong May?
2: Oo.
3: Hmm, nga dayon. Karon mo inom po kausan na sa ka-adlaw.
2: Aha, pero kumusta ang pamati ni mo makatumar ka?
3: Lanindot man ka ayo kung tulog sa kaon po nga dayon sa sabon po ko yan yung hapsay ko.
2: Nihamis ang imong hangkutis?
3: Oo, oh, kanya. Kanang mga amiga bitaw ko ya?
2: Oo.
3: Oh, nipalit sila. Sila ni Mamira. Ay, magpaano mo dito? Nga, niana ang tindiray. Nakauyo na mo, ani, ma'am. Yung po ko nga, nakauyo naman ni ani. Ay, yung palit. Ay, napingala sila ba? Magpaano mo dito?
2: Oo, oh, so, salamat kayo, Jin. Ha? Asa ka napitan nyo, Jin?
3: di amin sa kuan, sidos panubigan ng ang sidad na naman kang laon.
2: Salamat kayo din ha.
3: Oh, daghan po kayong salamat kuya nga. Sa kaniba nga, yaki kapsul o sa kuan, sabon, sa inyong mga produkto kuya ba. Sus, nakauyo, nag-give ni kuya.
2: Salamat, so, bye.
3: Bye-bye.
2: Okay, bye.
1: Magkat tumami Joy si Gina Reyes, dako gyud ang pasalamat sa Yaki Herbal Capsule kay nihiyos ang iyang hubag Zentiel og Hermosa Kojic Whitening Soap kay nihamis ang iyang kutis. Wala na kita igong oras sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigamas mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako si Mami Joy. Daghang salamat. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagod akong banana. Pagpahulay sa agod, baby bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaan mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamangod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Udto na joy.

0: pre, nakaibalo ba ka pre? Ngang ako ang lula o lolo, nagkambyo og citizenship.
1: Wow, social pre.
0: Unsa po ang citizenship nga ilahang ikambyo pre? American citizenship? O kanang Canadian citizenship?
2: Da pre, senior citizenship.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
7: Kanang ano mangkot akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Lahat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mabod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra mangyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Kakyut ni Maoy!
10: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
2: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. Udto na joy. It's such a good vibration. Udto na joy.

0: 105.7
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan ko paglawas maglisod ko paginhawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan nako mga pamilya ngin ana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
3: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay, og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
5: Unto na Joy.

0: 105.7
1: Joy FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo. Maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babaye nga galo. Mag Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Nirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mangood, isa siya ka-energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
4: Kanta ka ng kuyot.
5: Pero karon?
4: Ya karon. Bukos mo siya. Bili ka dali magpapit. Sa kadlo, isang kapinong matulog.
5: Ang sakit ang vitamins gipainom niyo mo?
4: Gidiyaki vitamins yan.
3: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessing Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na!
8: Joy FM!
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
10: Ay, unsaon mo ni uy?
11: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
10: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang gud siya sa klase.
11: Ah, mao ba day, Mads?
10: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
11: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
10: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
11: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
10: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
11: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
7: Unto the joy!

0: Tay, tay, nangutan na nga mo ang teacher kung unsa daw ang imuhang trabaho.
1: Carpenter na. Nga naman niya eh.
0: Unsa tayo ng carpenter, tay?
1: Ay sus, hindi mong bataa ka, oy. Carpenter lang, wa nakakahibaw. Carpenter? Kanang carpenter na, maunay tigpintura sa kotse.
2: Basta joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Dali na wagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Kakyut ni maoy!
10: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos, panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
2: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
3: Udto na joy.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo din.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Mami, Mami, thank you po!
0: Ang kwento ng buhay mo.
1: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
0: Minsan, ikay bigo.
1: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
0: Minsan, luhaan.
1: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
6: Kung tayo ay matanda na.
0: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
1: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
0: May mga pagsubok.
1: Mintras buhi ta, aduna yud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
0: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta na naman po kayo? Mami Joy po, sama na naman po tayo sa ating programang Yaman ang Kalusugan Ingatan. Hatid po sa atin ng Yaki Herbal Laboratory, gumagawa po ng mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiddy Yaki Vitamins, at ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang mga sagol nga mga herbal plants sa Yaki Herbal Capsule na pamatud-an na nga makapakusog sa immune system, makapasaka sa enerhiya, busa, ayaw mo katingala nga mulagsik ang inyohang lawas o ganahan mo nga maglihok-lihok, maayo ang inyohang pagtrabaho kay lugay man kang kapuyon ay alangan energetic. Ang stress mo ay numero unong makapasamot sa mga ginahambin nga mga balatian tungod sa mga negative energy nga naa sa sulod sa lawas o ang mga cancer cells makuha kung kanunay may stress ang usa ka tawo. Busa mga higala, ayaw gyud og pa-stress. Hilabi na kung dunay miyembro sa pamilya nga pasaway kaayo, ayaw gyud padala sa imuhang gibati kay magsamot ka og kadaot. Kining Yaki Herbal Capsule makatabang aron batukan ang stress tungod kay mamahimo ka ang himsog, dali ka makapaminsar kung unsa ang angayang himuon. Busa kung kanunay ka ginakapoy tungod sa daghang buluhaton, protektahi ang imong kaugalingon. Pag tumar kanunay sa Yaki Herbal Capsule, isip usa ka food supplement aron mahatag sa lawas og utok ang eksaktong nutrients. Basta makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, mulami ang imuhang pagkatulog ba? So, ay ragunan ninyo mga higala kay makaparelax man gud kining Yaki Herbal Capsule sa sistema sa ato ang panglawas, mubalansi sa sugar level, blood pressure, samtang lami ang imuhang pagkatulog, ginarepair usab ang mga nadaot ng mga internal organs tungod sa pollution, toxic o kanang imuhang kaguol. Mga higala, kaning kaguol, grabe ni magpahina sa lawas sa tao mga higala. Gilaliman ka, dili lang lawas na imo ang dili na gustong mulihok, labaw na gyud ang imuhang panghuna-huna. O labi na matingala ka na lang, galingkod ka, wala ka may kauban, wala kay kaistorya. Pero ang imong luha, pagmurag mais, gatagaktak, kana tungod na sa gadugo ang imuhang kasing-kasing sa sobrang kahiubos mga higala. So lugi kaayo ta na tungod la anang maatong mga ginahilakan, tungod atong anang mga ginaproblema, unya sila lipay-lipay lang, bali wala ra. Dako ka ikang lugi mga higala, oy. Tindog diha pag inom og daghang tubig, ipangtaas ng imuhang mga bukton og ingna nga okay ko, oy. Pag sure mo, oy na kung makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, ikaw mismo ang makapamatuod. Susama sa daghan nga nagatestimonya. Kung unsa ang nahatag ani sa ilahang kinabuhi, dili lang libuan ang nag-share sa ilahang mga kasinatian. Mula noon hanggang ngayon, malapit na mag-siyam katuig ang Yaki Herbal Cup.

0: kapsul nga ginadumog gihapon sa kadaghanan tungod sa bertod niini. Kinasing-kasing mga higala, kining among paghatag og pagpasabot kaninyo tungod kay kami man dako kayo ang tabang ang Yaki Herbal Capsule ug uban pang mga produkto nga hinimo sa Yaki Laboratory. Wala minagahimo og tumo-tumo ang tananamong pagpasabot kaninyo, aduna kami basihan base sa pagtuon nga ginahimo sa matag usa ka mga herbal plant nga sagol niini. Ang stress mga higala kung dili nimo masuklan, magresulta kini sa daghang mga balatian sama sa high blood pressure, sakit sa kasing-kasing ug uban pa. Kay tungod busy person ka, kayo didto, kayo dire, mao na ang mas dali nga mabiktima sa nagkalain-laing mga sakit. Busa, ayaw kalimti ang imong food supplement mga higala. Bisag asa ka mulakaw. Oo, ibulsa gyud na. Aron dili malimtan kami na agyud na sa mo ang lamesa. Ako, muunang ako ang mga food supplement ang ginauna nako with hot water. And then after 15, kung wala ko nagdali, 30 minutes. Or unya na kung alas 10 mo ka, hindi, gyud ko bation o kagutom. Kampante naman ko. Nakakaon ako eh. Superfood pa, di ba? Oo, mao ka na ang sikreto. Aron mo kusog ang resistensya kay ang Yaki Herbal Capsule o saka energy booster on the go ka kanunay sa tanang buluhaton nimo. Busa mga higala, 3 times a day magyaki herbal capsule ka para sa maayong panglawas.
1: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
2: Nila sa erihir ka nang nahinubag sa ako ang ulo. Akong giinan og Yaki Capsule, akong giaplatan og Yaki nga herbal oil.
0: Todis lang nagbinahinay na siya ko. Mga higala, maokini ang kinatibukan sa ato ang mga programa hinaot paunta nga nakahatag na pod kami kaninyo og maayong impormasyon kung unsaon nato pag-amping ang ato ang maayong panglawas. Kung aduna kamoy mga pangutana o suhestyon, e-text lamang din yan sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang araw po. Laging tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan!
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Joy FM. Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

Pitong minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, magandang hapon. Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM. Taraga, Davao Oriental, Sidan, Dalandan. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And siyempre, welcome, welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, abala po ang ating mommy. Pero, depende ano, makakahabol po ang ating Mommy Joy ha. Alam nyo naman, maging mommy ng lahat ba naman? Kaya, sobrang busy po ng ating Mommy Joy. Pero kung sakasakali man, makakasama niyo po ang inyong Pomelo Joy hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw ng Lunes, August 24, 2026. Siyempre, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tauhan din hang dapita, maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays ka. Siyempre, good health naman talaga. Yun naman yung pinaka-importante dyan, ano? And of course, i-enjoy lamang ang iyong special day kauban ng mga hinigugma sa kinabuhi. And siyempre, sa mga nag-anniversary po din hang dapita, sa mga healthy love life po din ha, no? Congratulations! I hope na mas lalo pang tumatag ang inyong relasyon bisag unsa pa may mga pagsulay ang moabot sa inyuhang ginatawag nga gugma. Alright, sa mga nag-anniversary once again, congrats! Happy anniversary po! Enjoy lang din po ang inyong special day ha, parang adlawa. And syempre, sa mga gustong bumate, pwede po kayong magpadala sa inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang Joy FM 102.3. 10 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: In the afternoon, mga ka-joiners, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Hannah Grace Magno din ha. Good afternoon sa iyang uyab nga nag-birthday karon na si Limindog Charis. Happiest birthday sa imuhang palalab, Miss Hannah. Dato Aban. Shout out kay Janjan Amir nga nagluto sa isda. Thank you. Request ng song Labis na Nasaktan.

Carl Onyot Munez sa Kundiman, shout out sa team JSM sa Malusun City. Labo na sa ilahang Reyna nga si Reyna si Mommy Des. Hello pod sa Aban family, Abas Bakana family. Shout out kina Nana, si Bulaw, si Ina, si Dato Ahmed, Ahmad. Thank you sa pagbasa mula kay Aban from Marbel Matala. Jim Jim Pesukan, may hapon po. Shout out sa iyahang uyab nga si Jomeline Sugnuan nga naakaroon sa work. Amping kanunay. Happy Mansary. Love. Kana lang po. Salamat sa pagbasa. Okay, love life si Jim Jim. For sure. Lagi ni date unya si Jim Jim ba kay Mansary nila sa iyang palalab. Sana all. Rush ID. Good afternoon, hello sa iyang kaibigan. O mga friends niya di ay na new LPT dyan sa Pagalungan. And Dato Muntawal, sina Ma'am Rohana, Musa, Noria, Abu. Ayun, nagdagan manggoy. Abu. Noria Ambuludan, Harunisa Udtog, Jamer Ampatuan at Amira Aban Kimula. Yun lang from Rashid Panambulan watching from Davao City. Neil Onyot, oo. Hello sa Mundihan o Gakundiman family dira sa Pinpin Tubod. Mary Jean Masangay, shout out kay Papa Norman and Adudong nga nag-uling from Rangrang. Ayaw nga pagpaminaw din ha, no? Salamat, salamat. Good afternoon, Mami. Hingi lang po sana ng advice. May lalaking naniligaw po sa akin, Mami. Akala ko nung umpisa, may kaya po siya sa buhay. Palagi po kasi siyang nagpo-post ng mga mamahaling pagkain, kape, bagong sapatos at kung ano-ano pa, Mami Joy. Lagi rin po niyang sinasabi sa akin na kaya po niyang ibigay lahat sa akin. Pero habang tumatagal, nalaman ko po na marami pala sa mga ipinapakita niya ay hiram lang. May mga utang din daw po siya, Mami, na hindi po nababayaran dahil gusto po niyang magmukhang mayaman sa paningin ko, Mami. Nalaman ko rin po na may mga pagkakataon na hindi po siya kumakain para lang may maipang date sa akin. Sa totoo lang, Mami Joy, hindi ko naman hinahanap ang mayaman. Gusto ko po yung taong totoo kesa marangya. Paano ko po ba sasabihin sa kanya na hindi po niya kailangan magpanggap para lang mapansin ko? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Okay, hello sender, maing hapon. Oo, kuya po si Manliligaw, no? Sabi, para lang makuha ang atensyon mo, nagpapanggap na naa siya ay kaya sa buhay or di kaya mayaman siya, no? Oo, siguro ano, sender. Kausapin mo ng maayos yung manliligaw mo. Sabihin mo sa kanya na yung tipo mong lalaki o yung gusto mong lalaki is yung totoo sa buhay, di ba? Kahit hindi mayaman, okay lang sa'yo. Kanagod, parinig ba? Para ma-feel niya nga hindi required para ni mo ang mayamang manliligaw. Di ba? Mas gugustuhin mo yung taong honest, yung taong masikap, kanagod, para ma-feel niya ba nga hindi man niya kinahanglang magpanggap na mayaman siya. Diba, ano lang? Diba? Tsaka yung mamahalin ka ng totoo, walang pagpapanggap, anagod, pero dili na maano imuhang manliligaw para once masabi mo yan sa kanya, ma-realize po siya nga di man kinahanglan nga mag-ano siya, mag-pretend siya nga ingunani, ingunana, di ba? Ana lang, lisod man pud good nga imong iprangka nga balaani mo ang mga bagay-bagay. Kasi maulaw pud siya, no? Basta masabi mo sa kanya na hindi kailangan ang yung gusto mo sa isang tao, sa isang lalaki, yung mamahalin ka ng totoo,
Hindi kailangan magpanggap, pang-anak good. Hindi kailangan mayaman, basta totoo lang, masikap sa buhay. Ana lang, para basi dahil magbago ang imuhang agapanguyab, no? Kaya po siyag tirada. Siguro talagang gustong-gusto kanya and yun yung style niya para makuha niya yung matamis mong oo para mapansin mo siya. So sabi mo nga, hindi mo kailangan ng mayaman. Kailangan mo yung totoong tao. So sana yun yung maging ano, kasi kung hindi magbabago yung maniligaw, muli sudpod, no? Kaya kung di magbago, prangkahigod, chayla. Okay, yun. Daghang salamat din ha.

Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi ako ng advice. May boyfriend po kasi ako, Mommy. At medyo matagal na rin po kami. Katunayan, nagbabalak na po kaming pakasal sana. Pero ang problema, wala po kasing boto sa kanya sa pamilya ko at mga kaibigan ko. Hindi daw po kasi kami bagay. Maganda kasi po ang trabaho ko, Mommy, samantalang siya nasa baba. Baba lang. Oh, sige. Minsan may trabaho siya, minsan wala. At dahil nga dito, Mommy, alam kong insecure ang boyfriend ko sa sitwasyon namin. Pero mahal ko po siya, Mommy. At feeling ko rin, naiiwan na rin ako sa biyahe. Gusto ko na po talagang bumuo ng pamilya at magkaroon ng anak. Ano po bang gagawin ko, Mommy Joy? Sana pagpayuhan niyo po ako. Okay, hello sender, maying hapon. Well, alam mo, sa part naman sa family mo, siguro hindi rin natin sila mamahay, diba? Kasi baka may nakikita silang yun, mga negatibo sa boyfriend mo. Oo, wag mong iwalang bahala rin yun. Pero, syempre, ikaw naman yung mas nakakakilala sa boyfriend mo. Ikaw naman yung, kamo may connect. Kay mo eh, kamong duha sa imong uyab ang nagplano, ang naiplano sa kinabuhi, di ba? Pwede mo rin yung i-consider. And syempre sender, kinahanglan nga sigurado ka sa sarili mo kung talaga bang mahal mo si boyfriend o baka nagaguol lang ka kasi sabi mo nga naiiwan ka na sa biyahe, gusto mo nang magkaanak, gusto mo nang bumuo ng pamilya. Oo, kay tungod siya imuhang uyab, so siya nagid imong nakitaan nga future, kay gusto na kaanagod. So kinahanglan, bago tanan, sigurado ka sa imuhang kaugalingon nga kaning tawhanan ni, muna ni siyang ako ang kauban for life, magkinaunsa man, mahirap, masahirap at ginhawa, siya ang akong kauban. Ready na ko atubangon ang tanan, kay syempre, siya ang lalaking gusto kong makasama for life. Mga ingon ana, kasi kung matubag ni mo na siya yes, bisan pag dili gusto imuhang pamilya sa iya, imong mga kaibigan sa iya, mahal mo man siya, mahal niyo naman yung isa't isa, talagang walang makakapigil sa imuhang gusto, di ba? Oo, tsaka maipa-feel pod ni mo sa imuhang uyam na bisan pa medyo mas maganda yung trabaho mo compare sa kanya, hindi yun hadlang sa pagmamahalan ninyo. Mga anak, good. Oo, pero kung di ka sure sender, ayaw pagdali pod, ha? Imuasa pod i-consider ang mga ginaistorya sa imong pamilya and why not i-reach out ninyo sila sa imong pamilya. Ipaila-ila ni mo sakto ang imuhang uyab kung unsa man ang imong nakita ang kaayo sa iya. Hamo pod imong paningkamutan nga makita pod sa imuhang pamilya. Ana ba? Diba? Pero syempre, choice mo pa rin naman yan. Desisyon mo pa rin naman yan. Basta kung unsa man ang choice nga imuhang buhaton, kanang sigurado good ka. Kung nahigugma ka sa lalaki, sige go. Sigurado ka nga siya imong makauban for life sa hirap at ginhawa. O, sige go. Oo, ipaglaban mo siya sa pamilya mo. Pero kung gaduha-duha ka, ayaw pagdali, ha? Mas maayaw mag-win ang sure good ka kay lisod biya ng magminyo, no? Kanang magsulod ta sa usa ka, kanang pagminyo ba? Kanya, di ka sigurado. Kanya, magmahay-mahay din ka sa ulahi. Dili na maayaw. Mas maayaw nga musulod ka ingon ana, sigurado ka sa taong imuhang pakaslan. Unsat-unsa man, mapapanindigan mo yung desisyon mo kasi nga mahal nyo yung isa't isa. Isa't isa? Yung isa't isa at mahal mo siya. Ana lang na, sender. Okay? Okay, so yun.

Lionel Onyot, no? Din ha? Walay forever. Sa daw ni. Walay forever man good, mami. Pretending to be okay, mas hindili. Even you give everything, biyaan gihapon. Ay, burang nahihugot ni si Walay forever. Ay, si Niel. Neil or Niel? Neil? Unsa na siya, Neil? Comment ba na ni mo? Or may hugot ka sa life, ha? Wala dahi forever. Actually, may forever eh. Kung imuhang, imuha yung, ano, panindigan yung imuhang mga choices sa tao, di ba? Like ka nang magminyo ka. Oo, syempre sa pag, buhay mag-asawa, dili magyun na perminte kalipay, kalami. Di ba? Dili magyun na na, magyun na yung mga pagsulay. Oo, pero, kung talagang mahal mo yung tao, at the end of the day, magkinaunsa man, kamura gihapon duha ang mag-fix sa unsa may problema. Kamura gihapon duha ang magkasinabot, magplano, magpinasailuay, ana good, so may forever. Kung imuhang, i-choice, di ba? Kung imuhang, i-choose nga maging ganun. Oo. Kay why forever sa mga taong di kabalupod mahigugman mo bitaw dayon. Di ba sa mga taong sa toga ng mga taong salawahan, mga pasaway. kana mga gadula, wag na forever. Pero sa taong talagang totoong nagmamahal, oo, may forever yan. Diba? Ana lang na siya, depende na sa imuhang mindset. Ganun. Anyway, salamat din ha, Niel, ha.

ng Jim Jim Pasukan. Mary Jean Masangay, shout out kay Papay Norman and Tadudong na nag-uling. Shout out kay Janjan Amir nga nagaprito sang isda ngayong hapon. Ay, unsa na siya, paniudto pa ba na? Or panihapon unya? Kung panihapon sak, burag sayo na kaayo, no? Pero kung lunch, burag late rapod. basta wag palagi ganyan ha, dato aban kung lunch man yan. Binor Makaalay. Good afternoon. Hello sa iyang pinakamamahal na ate Zainab Makaalay sa President Rojas North Cotabato and request ng song Halik. Mula iyan. Greetings coming from Amas, Kinapawan City by Noor Makaalay. Salamat and God bless. Mabandos Melpris. Hello kay Andrew Maynopas na nag-ayo sa iyahang payag dito sa Mangangit. Mangangit. Vivian Labawan Latimbang Lucero, good afternoon. Hello sa iyang mama Lilia Latimbang. Diya sa Barangay Gubatan nga naminaw sa atong programa kada hapon. Ayun. Request ng song Ikaw at Ako ni Moira from Watching from Catanduanes. Okay, request na to iyang song para do sa iyang mama. Kabungbong Vince Budadong, shout out. Diha sa Palo 4. Magandang hapon po. Alright, oras natin 1:33 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakili ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan na muka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya sa ala nang nanabak na saging manggut niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahika po gahi. Mubalik ko katul. Ako mga gago ba nagbahin mangguna sila og yakili sa kapotilya. Ilang ito nga din kung gumay baho sa yakili. Sinuhutan ko di ko humot kayo. Di ako rin itistingan. Niya. Ako pong hiplasan akong kutu-kutu kay Maragbugnaw. Ako ko'y tunungan at tambalan ako akong kamot mo. Mayroon na ayo.
2: Yan ang yakili ni Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita ng kapurma.
4: Nya, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkamalakat tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko ana dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
8: Baby pa po sila, pira pa ilang kidiyaki vitamins.
9: Nasa paper ka po sila sa kidiyaki vitamins.
8: Kalunay na maunol.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
10: Nina, gitaman ko, lamang kulang na pataka lang kakaon.
6: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

0: Ayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Humani mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod niini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T-cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B-cells na nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin, kunpanit, maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen kon lapay, maoki ni ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells og dinhi ginatago ang platelet og white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maoki ni ang nagaharang sa mga bakterya nga musud sa atong ba-ba. Kaning tonsil, bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil, kaning appendix nato mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo, mauna ang protektahan ka na sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, maokini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells o B cells o muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya, kuyo kaig mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow, dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells o platelet. Stomach acids, mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mao na, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniyo na kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na nay mga bukol-bukol, naa ka nay mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang tagutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibhagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pag-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

6:17 in the afternoon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Datu Aban. Shout out kay Jenjen Amir nang nagkain siya. Play ng song, Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin, Kabungbong Vince Budado. Na-play na po. I hope na enjoy mo yan ha. Salamat, salamat. Kahit mali ang puso, ayan, na-play na po din po yan, ha? Nora Langkuas Mumalaya, good afternoon, shout out sa family, diha sa Barangay Pandan, South UP, Langkuas and Mumalayag family, especially sa pamangkin na lagi nakikinig, Linlin. And sa mister niya, Al Sebiot. Sebiot. Sa mga kids nila, Yam Yam and QB, shout out from Mama Nora. Ayan, Mama Nora Langkuas ng Saudi. Hi, request ng song Araw Gabi ni Daryl Ong.

afternoon, Mommy Joy. Pa-play lang po ako, Amaze ng Trademark. Thank you po. Good afternoon, Mommy Joy. Request ng song Forevermore ng Side A. Maraming salamat. Oh, maing hapon. Hello sa mga taga-Kabakan. Ilabi na kay Miss Michelle din, ha? Request ng song Hanggang ni Wense Cornejo. Sige, unya taod-taod ang mga song request natin, ha? Susubukan nating maiplitanan na kay usahay kung hotan tag-oras. Puhon na po na ang uban. Alas 2:19 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
3: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kiriyaki Vitamins.
4: Ako rin, everyday, Kiriyaki.
5: Me too, Kiriyaki Vitamins.
2: Yan ang mga batang Kiriyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
6: Wow, kasweet iti mami ko.
7: Masweet iti si mami ko eh.
6: Baw, nga nambal mo na.
7: Titay, may diabetes siya mo.
6: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo. Makabulit na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
7: Ayo man o. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
8: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kiriyaki Vitamins ang iyang anak.
9: Planta ka ng kuyot.
10: Pero karoon?
9: Nagkaroon. Bukuk na siya. Nagsasuto sa kadlo. Isang katinong matino.
10: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
9: Kiriyaki Vitamins yan ay.
8: Yan ang Kiriyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
12: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
12: Mm-hmm, 7-in-1.
10: Tapos po?
12: Nung nag-isag ako, minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
11: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
13: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
14: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Sampung minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban na launa hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na po puhon, same time, same program, and same station. Thank you! Susunod na ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalanday. Sa pangalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Ibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw na usap, makahigala o ba na pudda ha, palihog. Ayaw ko ninyo biya eh ha, o ba nigyud ko ninyo, ining lima ka minuto lang kaninga programa. Kining yaman ang kalusugan, ingatan. Siyempre ako po si Mami Joy. Kini atong programa hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa mas Yaki Herbal Oil. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, o Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule usa kini ka food supplement. Makapanindot sa blood circulation sa tanang kaugatan gikan sa kasing-kasing, padulong sa tanang parte sa lawas. Ginawagtang sa Yaki Herbal Capsule ang mga bad cholesterol deposit nga mubara sa mga agianan sa dugo nga maoy hinungdan sa stroke o cardiac arrest. Ang atong kasing-kasing usa kini ka

0: busa ato kining protektahan pinaagi sa healthy lifestyle. Manghigala kaning regular exercise, kaon og healthy food sama sa gulay, mga prutas, inom sa Yaki Herbal Capsule kay uban sa mga daghan ng mga herbal plants, maprotektahan ang kasing-kasing. Kay mukusog man ang ato ang immune system, magkusog ang ato ang resistensya kanang mga nagatumar og Yaki Herbal Capsule. Manghigala, ayaw na ninyo kalimti. Isama ninyo yan sa inyong araw-araw na mga pagkain. Ang brisk walking, biking, jogging, kanang brisk walking manghigala ba? Kana bang mas paspas sa regular nga paglakaw, murag simi gadagan ana. Kanang biking, jogging, swimming, kanang uso karon zumba o kaning paglabing-labing sa mga mag-asawa, mao kana ang pinaka best nga exercise sa mga minyo. Ug uban pa nga mao kini ang mga maayong exercise sa kasing-kasing. Tinuod kana mga higala. Ato lang pag-aanon good labing-labing kay naay mga minor de edad nga nagapaminaw pod sa ato ah. Apan timan e kung bag-o ka pa lamang nagsugod, ayaw kalita kanang bag-ong magsugod og exercise, ayaw kalita nga basig tibuok adlaw na pod ka mag-exercise, dili pod na makaayo. Ayaw kalita kay basin dili makaya sa imong kasing-kasing. Muna atong ginahisgutan sa uban pang sa mga nangagin na nato nga programa nga inig mag-workout gani, inig gym na ang sudlon, ginabipig yud na. Ang kalit nga pag patrabaho nimo sa iya ha, kinahanglan gradual lang. Sa binisaya pa, hinay-hinay. Kay maglisod man ang iyong kasing-kasing makurat. Bahala naghinay-hinay basta kanunay. Human sa exercise, matulog kag eksakto. Ayaw kaayo dibdiba ang mga problema. Salig lang nato na sa Ginoo. Kay siya ray nakabalo kung unsa ang maayo para kanato. Ang importante, nagatrabaho taog maayo. Nagahimo taog maayo. Makasiguro ta nga himsog ang atong kasing-kasing basta dili kita sobra nga magkinapoy sa ato ang lawas. Dili nato abusuhon. Tungod niini mga higala, maunang ginaingon namo kaninyo nga ayaw ninyo kalimti ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule matag-adlaw, makatulo, buntag, udto, hapon. Pero kung aduna ka na'y ginabatyag, ginabati sa imong lawas, pwede ni mo himuon nga sulod sa usa ka semana, duha, buntag o duhapon sa mamahimong unom ka na. Pero kung okay ra, katulo ka na, mauna ka na ang maintenance na ginaingon nato. Og tungod ni ini mga higala, mao ka na ang hinungdan nga gaawhag kami permi, dili mi makapoy sa pag-awhag kaninyo nga palihog. Kung unsa inyo mga pangutana, i-text kami sa 0928-6767-031. Ani ana usab si Kuya Loy atong paminawon ang mga mensahe sa mga nakagamit na sa mga produkto sa Yaki.
1: Salamat mami Joy sa mga nagpadala sa ato ang text line. Text gikan sa cell number 0919-783-8432. Hello mami Joy, Kuya Loy. Salamat jud kayo sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil kay naayog jud tong katulkatol sa ako ang tabon-tabon sa mata. Wala na abti og isa ka bulan naayog jud kaayo kay dugay na katong katul sa akong tabon-tabon. Sibing ni sa sibulan turil. Text gikan sa cell number 0919-78-57996. Salamat gyud kay Kuya Loy sa inyong nga produkto nga Yaki Herbal Oil kay ang ako ang mga pamaol lawag tang gyud dayon. Nang haplas lang ko sa inyong nga produkto. Wala na kita igong oras mami Joy sa tutulumanon. Yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigima sa mas epektibo mga produkto. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan ingatan. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan kaing salamat.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo ng tanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay ka kung pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
1: Joy FM!
7: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
8: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.
1: 4J Solarista, ngani liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
7: Mga taga-Manay, nang ita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
9: Saan mo ni uy?
10: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
9: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
10: Ah, mao ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
10: Naa, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
10: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
9: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
10: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heart Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, og field health checkup.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo makontak sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
11: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nak-Nak. Unsa man nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
6: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon bag-o nga kapsul, kaning Ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining Ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning Ganado Capsule, mga kababayan. Susulayan ninyo ang Ganado Capsule. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, Ganado Capsule yan. Naanapod na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bree Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
3: Afternoon Joyride!
10: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumarsya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tinuod na ya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ra dako tong bukolen?
3: Moranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
4: Unsa ra imong mo ato?
3: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nga gihaplasan na pud ako sa iyang Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
6: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
5: Glutagen C, Mami? Ano yan?
6: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
5: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
6: Sureness. Right away.
5: Yes. Thank you, Mami.
6: Ang Glutagen C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
1: Joy
9: planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano mangod akong manghod ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayo.

0: 105.7
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandito ang dugo ko. Kung di nakilugod ko. Sinasa naman ako ang isolate o kanyang kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po kadlo ni mo giinom to?
2: 3 litra. Dahil nawag pa. Wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Afternoon Joyride.
8: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasayloan ko sir, wa yod na ko layo ang brake sa imong sakyanan.
3: Unsao na lang manadong, naabiya ko'y lakaw karon.
2: Ay, huwag ka bala ka sir. Ako mampungi pakus ganang selbato. Put put. Happy trip sir.
4: Basta Joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Hello po, ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
7: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
8: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
9: Oo.
8: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
9: Duha kapad lang ang yan,
8: Gino? Duha kapad, wala na yung lahing kayo. Kaya ako, nagkuha na. Nag-take na ko.
9: Oo.
8: Okay, man.
7: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba o Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
11: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Kanami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
12: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buanga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Patinood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghanti siyang ginagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na po ako anak kung sabon niya kaya tapos ipapitan po na ko siya oil bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan o yaki. Nawala gina yun ang niyang mga nuka-nuka kaya saaran na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nga sulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
6: Ay, unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
6: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
9: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo naman itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung atngan. Kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins Hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7 in 1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal

0: samot sa balatian, hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay, kay pobre mo, wala mo nakahibalong ang pagsigi og ka og gulay, makapataas na og kinabuhi sa tao. Nagi-feature sa TV, oh, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne, mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro mag kuan na ta, maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda ni mo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika, balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og syempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa, mga higala, kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya, mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton, mga higala. Ang maong mga balatian, kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, basig gihugasan ni mo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan, mga germs, kahit limpyo na god ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag, taga Pinag-an, Ormoc City, Leyte. Naghaplas lang, mga higala, og Yaki Liniment Oil.
1: Sakit na ako si Pudy ko ka, kuan kay moral ni Murot siya galit. Naginilak na ko niya, nagulo na ako ba, napalit ragunta ng Yaki. Di ato lang si Tingan niya. Kuan may 15 minutos, kuan na ang sakit. Hindi ko nakanin dat ba ani. Pasalamat ko si Bino ka. Iuban ang panalangin ng inyong produkto ba, nindutan ko kayo. Salamat siya kayo.
0: Ayon, mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya. Pero naabot na po ang ato ang oras, mga higala. So dinhin na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pod mukhaon. Niya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni Gana ilang kaon.
3: Matagbunta, paimno na ako, humali na sumaha, paimno na ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: sa manang imong gusto nimong masahe, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil na yun? Kanang Bombay style?
0: Di sa manang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makaino magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsatiil. Muna siya kung makaino ko ana lagsik kada akong lawas surminti. Kailang lihok ko sa balay ba, magino na nagud akong banana. Pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makaino ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala niya yung asawa lagi nga matay. Kurang agresibo naman ka. Anak siya sa embana pa yung misis. Nagkaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahangla naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlawon ba, kay pagkagaadlawon. Lao na baka nang gusto mo na agyon pero ugoy mo kang mag-relax ka. Relax mo di ako mabur halos di naman mapalo pre.
9: Unsang gipatay ko sa iya?
8: Ganado. Ala sala matay. Pasalamat in town si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
12: Nangita ka ba og Ukira Coffee, Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins ug mga sabon sa Yaki sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
3: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggood kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggood, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. Og para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
4: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
6: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 4J.
0: saan man ni, uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
0: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
0: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
0: Uy, nindot lagi dira, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
0: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
8: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa ka dako tong bukol len?
2: Moranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kini mo ato?
2: Ona na ni inom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplan ta na pud ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga.

0: nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tamba nga nagastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, una ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mabod akong ginhaplas. Ano, akong mama, ang tuntunan, mabod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman na, kunso na ito?
0: I got zero, tay.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, mo anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Turya naman ang inyo ka, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado. Nga, pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik ni mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siyang, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre. Ara isang sana ning pingin ko ganado pre testing ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kanang maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. Joy FM.
1: Sa panahon karon, dagha na mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Na ko'y gagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dire.
4: Oo.
3: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, may porta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
4: Duwa ka pad lang yan,
3: no? Duwa ka pad, wala na yung lahing kayo. May porta. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay, man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy.
8: Joy FM.
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na gud na ninyo kana tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold makabatok sa arthritis, mao kini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba tiguwang na? Oh, ana siya. Kano masuko manggug tiguwang oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ug wa ta natiguwang edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong nga maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process, mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon usa bag umutumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental, kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay wala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud maintain na lang pud nako sir oy.
4: The best kami.
1: Dinhin na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why ka naton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12, dumda tag-isayaan kabuok, sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos, dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Kuha ko ang isa, usupod mukhaon. Iyan ka ng isa, buyag ko patulog.
4: O sige, muli mo nga nung na ilang kaon.
3: Magkaagbong pa, sa imun ako, sa humalala sa maha, sa imun ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Katong vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katul-katul sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po yung katul-katul sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, sa Ibunta, gusto hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Yo.
1: Asa naman tong puspuro dere? Nga nung nangita man ka og puspuro tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya nga.
1: Pwede na akong ipang atuloy ng LPG.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang nag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na siya nag-sasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: Ikadaw sa kamayong bunda, ganin yung tanan. Welcome ka rin sa inyong drumanon. Gini ang tinig ng bayan, ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw karon nga Martes, sa petsa 25 ng buwan sa Agosto, tuig 2026. O kina si tinig 43 sa Jan Andrew Tabugo, maraguban kita ang sa atong drumanon. So, sa kaoras, madyo nga bunda nga na kaninyong tanan. Sa maabot sa itong pagsibya karong nga buntaga, gikan din sa probinsya sa Cotabato. Gini si tinig 43 sa Jan Andrew Tabugog. In simultaneous sa broadcast kita karon nga na sa itong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Hinungdan nga madunggan kita karon din hanga bahina sa may Northern Mindanao, no? Din sa may probinsya sa Misamis. Lagip na sa parte sa Zamboanga Peninsula, ingon man din sa may Lanao area o Bukidnon province sa mayong bundang na kaninyo. Siyempre din sa may Davao Oriental, mabog kita din sa may Caraga region, Davao region. Good morning. Og siyempre parte gihapon sa may area sa Bukidnon. Igalaw, welcome ka na sa inyo nga durumanon. At ang ninyo mga detalye ina ng mga headlines sa unya sa pagligid nining atong programa karong buntaga. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong bundag alang sa atong balitang lokal. Oy, usa ka tunghaan gilamoy sa kalayo dito sa may Antipas sa North Cotabato. Headlines. Sa atong balitang provincial karong bundag, Amerikano nga senior citizen na palgang wa ay ginabuhi suod sa iyang giabangang bahay dito sa may probinsya sa Bukidnon. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga. Duterte impeachment trial posibleng ibalhin sa hapon sa musunod ng mga buwan. Samtang padayon o pagtabang sa gobyerno sa mga apektado sa kalamidad ang ikonong mga padayon. Sigun ka na sa pipila ka mga magbabalaon. Headlines. Samtang sa atong balitang international karong buntag sa isaan news nga bata patay, human matod pang giya sagpa sa magtutudlo tungod sa kuwang ang assignment. Samtang magnitude 5.9 nga pagdayog ni Igo dito sa may nasud Japan, 37 katawo nang angol. Mga detalye ini unya sa pagligid nining atong drumanon, human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom. Standby lamang.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko kung anak bitaw sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ngano ganong kag Serpentina na nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni Munay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagkape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir, taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung huna-huna.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ang at sa mong orasan, 11 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. Og sa laray karon alang sa atong mga balita karon nga buntag.
7: Tinig ng Bayan.
0: Live usab kita karon ha, nga makita og madunggan kani sa atong live streaming. Pangita lamang ninyo ang Joy FM 102.3 nga sa inyong Facebook account. Una sa laray sa ato nga balitang internasyonal, narawagan karo hustisya mga ginikanan sa 6 anyos nga batang lalaki nga namatay human matod pang gilaparo sa iyang magtutudlo samtang anaa sa klase ni atong nakalabay nga adlong Biyernes. Subay sa mga report, nasuko matod ba ang magtutudlo human nga makitang kuwang ang assignment sa mga bata. Ipaduol ko no sa magtutudlo ang estudyante, uga gibira sa kwelyo ang uniforme, uga gilaparo. Samtang nakatindog at tuwangan ang magtutudlo, kalit lamang matulpangan na wadan o panimuot ang bata o nahagsa pinakalit nga na sa iyang gitindugan. Dahil nga gidagan sa bahay tambalanan ang maong bata apan nagideklara kining patay sa mga doktor. Sigun samahan sa bata nga himsog o gaabtig ang ilang anak dihang misulod sa tunghaan o wa matulpagini ginahambin nga baratian. Dako ang pagtuo sa pamilya nga adunay karambigitan sa pagkamatay sa bata ang insidente sa pagpanagpa. Apan wa pagipalugwa sa mga otoridad ang eksakto nga hinungdan sa pagpanaw ni ini. Wow, saba nakuha sa pamilya ang patang lawa sa bata tungod nga ipailawong pagini sa otopsiya. Subay sa investigasyon sa mga otoridad sa insidente, nagkip ang mga panghitabo sa mga angay pang tutukan karon sa ilang investigasyon. Samtang subling nagahatag pansin ang maong hisgutanan sa physical abuse sa mga tunghaan dito sa India, hilabi na sa mga batang gikan sa mga kabus nga pamilya nalagib sa mga sektor nga gikonsiderang mas vulnerable sa mga matang sa pagpangabuso.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:13 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong balitang internasyonal. Gipadayaga sa Syria nga ginalauman niini nga subling nga mangapadayon ang negosasyon sa Israel alang sa usa ka security deal sa tumong mawagtang na ang puwersa sa Israel nga nasa ilang teritoryo. Iawag ni Syrian Foreign Minister Azad al-Shaibani sa Israel. Gikan na yun ini ang Israel nga giabusar ang kahigayunan na niini alang sa diplomasya. Aban gihatag og duot nga nagunang prioridad una sa Damascus ang pagpugong sa mga atake sa Tel Aviv. Katamtangan nagapatuman sa presensya sa puwersa sa Israel ang anaa dito karon sa timog kanlurang bahin sa maong nasud human ang pagkahagsa sa rehimeng Assad niadtong 2024. Labihan pa nga may grabe ang tensyon dihang gibomba baguhay lamang sa militar sa Israel ang Abu al-Duhur Airbase tungkol sa alegasyong ginagamit kini o pagagamiton kini sa Turkey. Butang hugtanong gipang himakakan sa gobyerno sa Syria. Alas 5:14 ang atong oras, samtang kanaog kita dinhi sa Asia. Nanindigan karon ang Taiwan President kasi Lai Chang-ti nga dili nini itahan ang bisan usa ka pulgada nga kabahin sa ilang teritoryo ngadto sa China. Nagpasabot gini nga ilagayo nga panalibdan ang Taiwan sa bisan unsa nga bahin sa ilang nasudungan na ang mga gagmayng isla niini nga Kinmen, Matsu ug Penghu. Gimo sa Taiwan President ang maong isog nga pamahayag nga sa iyang pagbisita sa frontline island sa Kinmen kung asa naghatag siya sa iyang mensahe at tubangan sa war veterans aron nga hinumduman ang 68th nga anibersaryo sa 1958 artillery battle ni atong Agosto 23. Yatagagduot ni Lai nga ang kahapsay makabut lamang nga pinaagi sa puwersa. Dako ang pagtuos ni President Lai nga dili makuha ang kahapsay nga ginapangayo lang o ang paglaom nga dili atakihon sa China. Gikinahanglan mamahimong himsog o gakusog ang ilang militar sa Taiwan aron kuno mahadlok ang ubang mga nasod nga kini pagasakupon. Sigun sa opisyal nga bisan pa man sa maot nga dagan sa panahon niadto siya dito sa Kinmen aron ipadayaga sangan sa tibuokan nasuda ang ilang pagka matunod-anon o gaingon man paghatag saludo o pagpasalamat sa mga nanahimong bayani sa ilang nasod nga nagigausa aron na bugawon ang kaniadtong totalitaryang komunista o protektahan ang ilang kaugalingong teritoryo.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:16 ang atong oras, kanaog kita sa mga taho gikan din sa nasod Pilipinas. Duha ka tropical cyclone na ang padayon pang ginamonitor karon sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang typhoon Obet nga nisud Lunes sa kagabi Sigon sa pag-asa, alas 9:30 sa gabi, na gawa sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Obed. Og na si Platan Gini ang adunay gilay-ong 1,310 kilometers sa sidakan o gulohang sidaka nga bahin sa extreme northern Luzon. Bato nini ang maximum sustained winds nga 155 kilometer kada oras o adunay bugso nga 190 kilometer kada oras. O gagaliho ka papaingon dito sa ulohang bahin sa Luzon. Samtang hugtanong upo pwede nga ibalhin sa hapon ang pagdungog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagsuod sa buwan sa Setyembre. Sigon kang Senator Panfilo Lacson na mas gusto sa mayorya sa mga magbabalaod nga ipinagayon ang regular nga plenary session na sa buntag aron mahatagag duot gayud ang pagtaral panahon sa hapon. Kinalauman nga mulungtad ang nasangpit nga pagdungog hangtod sa gabi aron malikayan ang bisan unsang pagkalangan sa paghimo sa ilang trabaho. Tinuon niya gitataw sa senador nga pupwede paghapong magbago ang nasangpit nga schedule tungod nga gikinahanglan pang kahinan na sa igong oras ang mga critical nga pagdungog alang sa nasudnong pondo sa Pilipinas. Ug danong udugang nga tudling sa ato nga mga taho karong buntag. Gitataw sa US Embassy sa Pilipinas ang presensya sa American ug Filipino military personnel nga nagpadagayo ga raid sa Sanjay Steel Corporation facility sa Taguluan, Misamis Oriental nga nagsampon sa pag-aresto sa 69 ka mga Chinese nationals ug usa ka Filipino niadtong Mayo 15. Sa usa ka pamahayag gitataw sa embahada nga ang site visit ang parte sa routine planning efforts. Sigon sa US Embassy nga ang team ang gilangkuban sa US military ug personnel sa Armed Forces of the Philippines miabot sa steel facility sa pagiglambigit sa FIVIDEC Industrial Authority aron susihon kung magamit ang maong dapit alang sa 2027 Balikatan Military Exercises. Diyang gipasayod matod pa ang access sa requirements sa maong pasilidad. May paingon ang grupo nga na sobang site sama sa maong plano o gitataw niya nga dili gayod ipugos nila ang pagsuod sa maong dapit kung kini ang dili gayod itugot. Gamit matod nila sa maong kagayunan na aron nga makabaton na ang aron makabaton gayod og tinong impormasyon alang sa eksakto gayod nga lugar alang sa pagpadigayon ni ining balikatan. Tinumruman ang naunang gidepensahan ni Presidential Anti-Organized Commission nga kauban na usaba sa Sanjaya operation ang presensya sa militar aron nga maghatag seguridad, logistics ug perimeter safety alang sa interagency law enforcement. Alas 5:20, nakatakdang mupay lang sa red o yellow alert ang tibuok Visayas Grid sa pipila ka partikular nga oras sa karong adlaw tungod sa kakawangon o pagnipis sa reserbang kuryente. Sigon sa abiso sa National Grid Corporation of the Philippines, alas 8 sa buntag kagapon. Subay sa abiso sa NGCP, muligid ang yellow alert gikan alas 2 hangtod alas 5 sa hapon. O subling ipatuman na alas 8 hangtod alas 6, alas 9 sa gabi. Samtang itaas usab nga itaas-usab sa mga sabugat nga red alert sa mga peak hours gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Itaas ang yellow alert kung namunipis ang operating margin o diliigo ang reserbang kuryente aron nga mahatag ang gikinahanglang demand. Ipatuman usab ang red alert kung mas us-us ang kinalibok ang supply sa kuryente kumpara sa konsumo sa publiko. Samtang dugang tudling sa atong taho karong buntaga. Nabalaka karon nga magatubang sa suspensyon ang 40 ka mga planta sa kuryente tungod sa kawalay aksyon taliwala sa padayong pagnipis sa supply sa kuryente dito sa Visayas region. Nasigod sa DOE secretary nga si Sharon Garin. Ganun naman nga nauna nang nag-issue ang DOE sa 203 Shokos Order sa generation na facility. Sa tibuok na sudan na dumbuan sa Hulyo tungod sa ilang kapakyasan nga magsumitar sa mandatory self-assessment report nga nagtumong mamonitor ang abilidad silang planta nga mugana o maayo o ingon man na malikayan ang outages. Sigon sa opisyal, naghatag na ang ilang buhatan sa warning power generation o sa warning nga na sa power generation companies o nga naa sa proseso sila sa pagrekomenda sa suspensyong gipada ngadto sa Energy Regulatory Commission. Wala na usap gipanganlan sa opisyal ang mga operator nga posibleng mapailawom sa suspensyon na apan lakip na niya sa listahan ang gagmay mga planta sa diesel.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.22 ang atong oras, Philippine Standard Time. Monaya kayo sa dinis sa area sa Mindanao tungod kay aduna kitay daghang mga power facility ano o ana pa ang Agos sa Pulangi Hydroelectric Power Plant.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaiya pa sa ordinaryong katawhan ni ining mga tagnaa. Alas 5.22 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal. Atong ihatag ganin human lamang ini.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
8: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala napahak, yan yung wala tabuan, buhok, pagka na kinalutan, ganyan, yan napahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki, nanupo si Chiyo, lama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, ka-sweet ba, oy?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
12: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
13: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Birbina sa 25 minutos humanmilabay ang alas 5 sa bundag. Hawin na, kamaglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao, uban ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa unang tunding sa ato nga mga balitang probinsyal, garo nga buntaga, unahon na paghagpat giring taho dito nga bahina sa may area sa Caraga Region.
7: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Nag-iaprobahan na ang 22 million na peso nga grant gikan sa Philippine Football Federation alang sa pagtukod sa saka full-size sa football field sa barangay Sukailang sa Surigao City. Gipakusgan sa city government sa Surigao ang pagigtambayayong niiningan sa Philippine Football Federation alang sa pagpalambot sa football o grassroots sports development dito sa ilang lungsod. Formal nga gidawat ni Mayor Pablo Ives Dumlao II uban si City Vice Mayor Alfonso Kasura o mga miyembro sa sanggunian ang panlungsod ang pagbisita ni Attorney Gimayela Gampong, ang Executive Committee Member sa PFF Mindanao, PFF Executive Committee Member Stephen Gorgonio o mga miyembro niini. Gitinaw ni Attorney Gimayela Gampong, Executive Committee Member sa PFF Mindanao, nga usa sa mahinungdanong hisgutanan mao ang mamahimo nga dakong lakang sa pagpaligon sa grassroots football sa ilang lungsod o paghatag sa mga batanong atleta og tukmang pasilidad diin sila mamahimong maka-training, makapaligon sa ilang kompetensya o mapauswag ang ilang abilidad sa maong padula.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:27 ang atong oras sa gikan dito nga dapita sa may Caraga, luksuhan ta ang taho dito nga dapita sa may Northern na Mindanao, samtang atong ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Una sa mga tudling sa atong taho gikan Northern Mindanao, patinaw karon sa Barangay Kapitan, sa Barangay Kanangaan sa Kabanglasan, Bukidnon, nga nakita nila ang gitanom nga marijuana ni adtong nakalabay nga semana dili sakop sa ilang baryo. So kay kini sa nauna nga report, matod ni Munding Ogadi, ang barangay captain sa Kanangaan, ang maong plantasyon sa may marijuana giingong sakop sa Agusan del Sur na o dili sa sitio Katablaran sa barangay Kanangaan. Giingon niya nga nasinati na niya ang maong lugar o ga importante nga masuta pag-ayo ang tukmang boundary. Giang niusaba sa maong opisyal ang mga buhatan sa gobyerno nga gikinahanglan nga pag-usbon ug maklaro ang lokasyon sa maong na-recover nga plantasyon.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nagpaalin garon sa bay tambalanan ang 55 anyos nga lalaki human kini nga giluba sa duha ka silingan sa Parok 13, Rubber Village sa Musuan, Barangay Dulugon, Maramaga, Bukidnon. Subay sa report sa PNP, gikan sa Maramaga Municipal Police Station, nahitabo ang insidente alas 8 sa gabi. Nasaran nga daan ng adunay personal nga pagdumot ang biktima ug ang suspect nga gipang ila nga usa ka 52 ug 32 anyos nga lalaki tungod sa lalis sa agianan na atbang sabay sa biktima. Giyaso sa kabulisan nga una nga gilabay og bato sa suspect ang bay sa biktima. Dihang gisita sa biktima, gitabangan kini sa duha o gidunggab ang 52 anyos nga suspect ang tiyan sa biktima sa dili pa misibat ang mga akusado. Dali nga gida ngadto sa iyang kabanay sa CMU Laboratory Hospital ang maong biktima og didto karon nagpaalim.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Anaana sa linya ang atong kaubanan, no? Police officer patay sa operasyon, samtang duha ka suspect patay usab human misukol sa mga otoridad. Saron ta ang detalye gikan sa may Pangil Bay. Anaana sa linya si Ranza Sumalinog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Ang usa ka police officer sa Pagadian City ug imong usab duha usab ka managsuon nga suspitsado patay usab human nga misukol kini sa kapulisan ato sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Malipayon Barangay Dao Pagadian City. Giila na matay nga pulis nga si police officer nga si Major o Police Major Ayman Kusayma Pantaran, 35 anyos, usa ka intelligence officer sa Pagadian City Police Station. Ang duha ka suspek nga gila usab sa pangalan nga Johnny Bravo Gomez o Jerry Bravo Gomez. Base sa inisyal nga impormasyon, nakabantay matod pa ang duha ka mga suspek nga ang mga otoridad ang ilang katransaksyon ato sa maong operasyon hinundan nga naalarba kini sila. Gisugyot pa matod pa ang sa mga otoridad ang pagpasurinder sa duha ka mga suspek apan misukol kini o misangpot sa pinusilay. Idadayon sa pansipantaran sa Mindiro Medical Center alas sa pagatiman apan giniklara kining siyang patay sa alas 12 ang takna sa gabi. Matod pa sa inisyal ng informasyon, nalambigit ang duha ka mga suspek sa karnaping illegal pabaligya sa armas. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat gaubang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Pangil Bay. Samtang temporaryong gisuspende sa administrasyon sa Jacinto Elpa National High School ang face-to-face sa classes kagahapon human mikatag ang social sa social media. Ang mga Facebook post nga doon ay gigatahong hulga sa pagpamusil suod sa maong tunghaan. Ang maong impormasyon paspas nga may kailap online na og nakahatag o kahadlo o kabalaka sa mga estudyante magtutudlo mga tinunan og mismo mga ginikanan. Suma sa opisyal nga pamahayag sa eskwelahan, dihang nadawat ang impormasyon dayon kining gitaho nga na sa PNP. Gihimo karon sa PNP anti cybercrime group ang investigasyon aron masuta kung kang kinsa gikan ang maong post o aron usab masayran ang circumstances sumstansya ni ini. Isipa lakang sa pagpanalipod sa kaluwasan sa mga estudyante magtudulog tanang personnel. Nakiga-koordinar usab ang administrasyon sa DepEd School sa Division Office sa Tandag City og nakahukom sa temporaryong suspension sa face-to-face classes og temporaryong ipatuman ang alternative delivery mode hangtod nga adunay tino na nga kaklaruhan ang maong imbestigasyong ginahimo karon sa kapulisan.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Coast Guard na padayon ang pagpangita sa nawalang mananagat dito sa dahikan na Matia City. Atong siren ang detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental. Ang nasa linya naka-standby, sigaw bang Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: Padayon ang pagmonitor o koordinasyon sa Coast Guard Station Davao Oriental kalabot sa usa ka mangingisdang gikatahong nawala sa kadagatan sa barangay Dahikan, Mati City, Davao Oriental. Gila ang missing mangingisda nga si Johnny Pacheco, 40 anyos, residente sa Magsaysay 17-B, Mati City. Base sa inisyang impormasyon, sakay si Pacheco sa FB Mission 4 samtang nangisda sa maong katubigan niadtong Agosto 23, 2026. Apan wala na siya makapauli hangtod karon. Pagkadawat sa report, gisugdan dayon ang koordinasyon alang sa search and rescue operation. Lakip ang pagpanghatag sa impormasyon ngadto sa mga coastal community, lokal nga mga mangingisda o guban pa mga maritime stakeholders. Gihangyo ang mga mangingisda o residente sa coastal areas nga magmatngon o gamutaho dayon sa pinakaduol nga Coast Guard unit kung adunay makita o nahibawaan ng impormasyon nga makatabang sa pagpangita kang Pacheco. Padayon usab ang Coast Guard sa pagmonitor o pagkitambayayong sa mga concerned agencies aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga nagpanginabuhi sa kadagatan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan sa Davao Oriental. Samtang sigpaw ang duha ka mga lalaki human na sila na aktuhan nga nagapahigayon og patsasyon suod sa panimay sa Purok 3 sa barangay May Gatasan dakbayan sa Bayugan Agusan del Sur. Na ilan ang dinakpan nga sila alias Richard 21 anyos og Duldul 46 anyos ang duruha pulos mga marupyo sa Purok 2 barangay New Tubigon si Bagat Agusan del Sur nga midayo lamang sa maong dapit. Suma sa taho sa PNB, gipahigay na operasyon alas 10:15 sa gabi is panimay nga gipanagiyahan sa usa ka alias Edmond. Upat ka individual ang naasugod sa bahay ni atong tungura apan daling nakasibat ang laing duha. Lakip ang tagiya sa maong panimay. Sa gihimo nga pagrekisa, na-recover sa mga otoridad ang duha ka pakete sa ginadahang Shabu. Usa ka giablihang sundalan sa Shabu nga adunay ang mga aluminum foil og tutor, tulo ka lighter og YO nga o lighter nga YO og gas nga balora 7,000 pesos. Sa karon ang mga dinakpan anana sa kustodiya sa PNP.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:35 ang atong oras.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
16: Bilunga Gold, hantog ka rin.
17: Nga po?
16: Eh, murag di naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
17: Ang imuhang tiil.
16: Ang imuhang tiil ko.
17: Oo.
16: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong pagis anyos pa ko, polio ko.
17: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
18: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
19: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
18: 7-in-1.
19: Tapos po?
18: Nung nag-start ako, mayinom ng Yaki, yun, laalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Suspek sa pagpamaligya ka droga, sikpaw dito sa Ozami City. na dakpan sa bypass sa operation. Sa iron tag detalya na sa linya si Ranza Sumalinog.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
14: Nadakpan ng usa ka 31 anyos nga usa ka lalaki nga nailhan si alias Jerry. Human kinig gipahigayon ang usa ka bypass operation dito sa Purok 1 Barangay Labo, Uzami City, alas City ang takta sa gabi kapit kung kulang. Gipahigayon ang operasyon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Uzami City Police Station uban sa suporta sa SICAN Provincial Mobile Force Company. Atong sa operasyon na sakbit gikan sa suspeka ang 11 kagagmayng sashe nga adunay sunod nga gituo ang shabo lagip na ang usa ka putusa nga nakuha ato sa bypass transaction. Narecover usab sa mga operatiba ang usa ka kahang nga sigarilyo nga ingon gigamit nga gisundan sa mga sashe ingon man ang 500 pesos nga bypass money. Gipangunahan ang operasyon ni Deputy Chief of Police sa Police Major Alfie Sabadokya ubos sa direktibo usab o pagdumala sa ni OIC Chief of Police sa Police Lieutenant Colonel Mark Green G. Lagura. May tambong isip mga saksi sa operasyon ang mga opisyal sa barangay, representatives sa Department of Justice o DOJ o ang local media. Ang suspek nga matod pa sa kaminyo o residente kini sa barangay Labo ang nanakaroon sa kustudiya sa kapulisan sa tangki pasakaan na okaso sa kapulisan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang ang mga nakumpiska ng mga substansya o mga ebidensya ipailalong kini sa hustong laboratory examination aron makumpirma kung kini illegal nga druga. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:38 ang atong oras sa daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan Joy FM Panggilbe. Atong huwatan ko ng report gikan usab sa may Davao Oriental. Samtang sikpaw sa hot pursuit operation sa PNP ang usa ka lalaking suspect sa pagmanigbas patay sa 84 anyos nga mag-uma sa Brokter sa Barangay Afga, Sibagat, Agusan del Sur. Gikadahong misibat ang suspect nga gilang si alias Lawlaw pinagi sa pagsakay sa bus human gihimo ang krimen apan daling nasundan sa mga otoridad. Ang biktima nakita nga wa nay kinaboy isod sa iyang panimay. Human ma-alerto ang Sibagat Municipal Police Station pinaagi sa taho sa usa ka concerned citizen. Gipahigayon ang mga operasyon. Uban ang tabang sa mga residente ga barangay officials di na-recover sa PNP ang duha ka bolong gigamit sa nitabuan sa maong krimen. Subay sa inisyal ng investigasyon, nagkainom matod pa ang suspek sa wa pa mahitabo ang insidente dihang miadto sa bahay sa biktima aron pangitaon ng iyang asawa di nahitabo ang pag-atake. Sa pagkakaroon, padayon pa ang pagsusi sa mga otoridad alang sa mas lawom nga motibo ni ining maong krimen.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan sa may area sa Northern Mindanao. Din gipahugdan pa karon sa Police Regional Office at 10 ang seguridad sa mga tungaan sa Riboka, Northern Mindanao. Pinaagi sa hugot nga Police Visibility, Foot Patrol, so Cyber Patrolling. Talawala sa mga nagapadayong hulga sa internet batok sa mga tungaan. Gikan ayon ni PRO 10 Spokesperson Major Joanna Navarro, giya pa hayagan ini nga nagapadayon ang maong direktiba sa Riboc Rehiyon na diin nakikalayon na sila sa Anti-Cybercrime Unit 10 aron masubay ang mga nagikan nga hulga nganha sa social media.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:40 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Muraganaan na sa linya ang atong kauban. Awa pa ang atong kauban.
7: Tinig ng Kanayunan.
0: Dito gihapon sa may Northern Mindanao, nabugtuan sa iyang kinabuhi ang usa ka 36 anyos nga lalaki human kini nga giluba sa 46 anyos niya nga igsuon sa Purok 2 Barangay Osmeña, Dangkagana, Bukidnon. Ni atong nakalabay nga adlaw matod sa taho sa Dangkagan Municipal Police Station nga naitabo ang insidente sud sa Dola Dangkagan Palitizing Compound kung asa nag-inom ang magsuon na uban ang ilang kauban sa trabaho sa dihang kalit nga naglalis sa amaguwang og manghod tungod sa ilang personal nga dumot dugang sa taho nga ang nga sa tunga-tunga sa ilang pagtinubagay sa mga kahait sa pulong sa ilang away sa dihang kalit nga mihulbot ang maguwang og kutsilyo gikan sa iyang bag og dayong gihansak sa iyang manghod sa makadaghang nga higayon na dahil usab nga gidala ang biktima sa provincial hospital apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Dali usab dayon nga nasikpaw sa mga personnel sa maong plantasyon na ang sospechado o garon anana sa kustodiya sa PNP.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang atuling sa atong taho gikan Davao na maligya og Cebu na dakpan sa bypass operation dito sa munisipyo sang Katiel. Sa erontang detalye ana sa linya si Erwin Umadhay.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
15: Naadakpan ang usa ka gituuhang street-level individual atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Katiil Municipal Police Station uban ang mga operatiba sa PDEU, PIU ug 1st DOPMFC, 1103rd RMFB ug sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa Sityo Tinumbo, Barangay Poblasyon, Katiil, Davao Oriental, alas 2:45 sa kadlawon sa Miaging Adlaw. Gila ang suspect sa alias EJ, 26 anyos, ulitaw walay trabaho o residente sa Porok Proper, Barangay Alegria, Katiil. Na-recover gikan sa suspect ang lima kasasyay nga gituhang Cebu nga gibanabana nga na ay timbang 0.3 grams nga dunay standard drug value nga 2040 pesos o 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon, ananas sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station ng suspect o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Gaubang Erwin Umadhay, gikan Joy FM sa Davao Oriental.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang usa ka 78 anyos ng Amerikano ang napalgang wa na ginaboy suje ang gibangang bahay dito sa Menzi Village, Barangay Agusa na Kanyon, Manolo Fortin sa Bukidnon. Sa taho sa PNP, matod pa napalgan na lang ang 46 anyos nga live-in partner ang biktima. O sa live-in partner ang biktima nga naghigda og wanay ginabuhi alas 6 ang takna sa buntag. Dali usab nga gida ang lawas sa biktima sa bahay tamalan ang bang gideklara kining wanay ginabuhi. Sa pasinunang investigasyon sa PNP, wa sila nakitang foul play sa kamatayon sa biktima. Aban matod pa nga aduna kini gihambin nga balatian sama sa lymphoma o prostate cancer nga gituang mauhinungdan sa iyang kamatayon.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling sa atong mga taho karong buntaga. Sikpaw sa kapulisan si Marantao Vice Mayor Ali Iskandar Onti Alonto III human nagpaglugwa ang korte sa Warrant of Arrest sa kasong murder of frustrated murder sa lungsod sa Marantao, Lanao del Sur. Ang maong Vice Mayor ang nasikpaw gini sa usa ka gambalay nga naimutang sa Barangay San Miguel sa Iligan City pinasika sa Warrant of Arrest nga giisyo sa Regional Trial Court Branch 44 sa Initaw, Misamis Oriental sa pagkakaroon ng dinakpan anana sa kustodiya sa PNP.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang lukso kita dito nga bahina sa may area sa Barma Region. Dito sa may Barma Region, bugto ang kinabuhi sa usa ka sibilyan nga empleyado sa police station human kini nga gibanhigan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nakasakay sa iyang motor ang biktima nga si Jonathan Juan diang gitiro sa wa mailing suspek niadtong nakalabay nga adlaw. Gikan ni Captain Steffi sa Lagit ang tibong baba sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga si Juan ang usa ka NUP member niining Sultan Kudarat Municipal Police Station dayong namatay tungod sa samad pinusilan kining maong biktima. Padayon pa karon ang investigasyon sa PNP.
7: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang nagpasangad sa kasong damages and attorney's fee sila MP Suwaib Oranon, MP Dan Asnawe o Commander Muhadin Usman Batokang Harun Suraika Budzal sa Regional Trial Court 12 Judicial Region sa Cotabato City. Kinumdumang si Budzal ang nagdusol sa naunang petisyon batok ang Oranon Asnawe o Guzman sa Commission on Elections nga nag-auhag nga ma-disqualify ang tulo nga nominado sa Bangsamoro Federalist Party alang sa duol nga Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang nasangpit nga petisyon ang gibasura sa COMELEC First Division tungod matod pa sa kawalay igong sumbanan o gawa usab masunod ang gitagdang requirement sa ilang petisyon. Human ang pagkabasura sa maong kaso, may duol nga nasa RTC sila Oranon Asnawe o Guzman na aron nga pangayon ang danyos o attorney's fee kalambigit sa matod pa kadaota o gasto nga nahatag sa maong petisyon. Abot matod pa sa 7.3 million peso ang kinadibok ang damages o guman pang balor nga ginapangayo nining tulo ka mga complainant.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:40 siyete ang atong oras sa Philippines Standard Time, gikan na Bangsamoro, naog kita dinhinga dapita sa Region 12.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dinhi sa Region 12, bugto ang kinabuhi sa 53 anyos nga barangay captain. Human nga gitiro sa duha ka wamiling lalaki sa barangay Banawag, President Quirino Sultan Kudarat kaga hapong adlaw. Gila ni President Quirino Municipal Police Station ang bigdima nga si Bernaned Acosta Barua. Baryo kapitan kini sa Banawag ug Mulubyo sa Purok 4 sa maong baryo. Nitabo ang insidente bantang alas 11:20 sa buntag sa Purok 3 kun asa kauban matod pa sa bigdima ang iyang asawa ug usa pa ka kauban samtang gakaon haduol sa iyang sari-sari store. Sa paunang imbestigasyon sa PNP, kalit lamang migutho ang duha ka mga lalaki nga parehong nagsulob og itong nga jacket og nakabonet. Sakay kini sa motor nga way plaka ang mga suspek dihang giduulan ang biktima og gipadonan og bala. So wa pa mapunti nga matang sa armas. Human ang pagpamusil dahil nga miipsod kini mga suspek papaingon sa barangay Malingon. Nakabaton og samad sa bala ang lawas ni Barua nga dayong gidagan ngadto sa bay Tambalanan apan gideklarang dead on arrival. Padayon pa ang investigasyon karon kalambigit sa maong insidente.
7: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nagtinabangay ang mga Mulubyo sa Sarangani sa pagbalhin sa mga relief goods gikan sa helicopter papaingon sa komunidad nga naapektuhan ini ng magnitude 7.8 ang pagtayog nitong buwan sa Hunyo. Usa-usa nga gipasa sa mga residente ang food packs ubang mga relief goods human nga gihatod sa 205 Tactical Helicopter Wing sa Philippine Air Force sa ang mga hinabang. Gipadagay ng operasyon sa pagigaalayon sa Office of the Civil Defense Regional Office sa 12 DSWD o lokal.
7: Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:49 higala kadto ang mga laray sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong mga balitang probinsyal, mga taho gikan sa lain-laing bahin dinhing bahina sa Mindanao.
7: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng higala sa atong pagbalik mga balitang lokal human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, isulan Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
17: Nina, kita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
3: Nagamintin kay Gapon sang serpentina?
17: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
20: Uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
21: Ngano di ay pre?
20: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
21: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
20: Alangan pre, anga lagi.
21: Uki kaayo. Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
20: Ganado capsule pre.
21: Sige pre, adto nako kay mo palit nako ganado capsule pre.
20: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas, 50 minuto sa Manila Bayan alas 5 sa buntag. Iningatak na sa ironta ang mga development o mga panghitabo, mga latest gikan dito sa My People Ma Area din sa probinsya sa Cotabato. Ana sa linya si June Villa Soto.
7: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Kaubang June.
22: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nakapagpili na ang mga tribal leaders mula sa iba't ibang indigenous communities ng kanilang bagong Indigenous People's Mandatory Representative, YPMR, para sa bayan ng Libungan, Cotabato. Ito ay sa katauhan ni Emergel Daki Humabad. Papalitan ni Humabad si Ginoong Rodrigo Rangaban na bago lamang napili bilang Provincial IPMR at Ex Officio Board Member. Ngayon pa man, ang posisyon ni Rangaban ay napunta nga dito kay Binibining Humabad na pangalawang beses na na matatawag na ex-officio municipal councillor dahil si Humabad o si Daki Humabad ay dati na rin nagsilbi noon sa nasabing bayan bilang Sangguniang Kabataan Municipal Federation President. Si Humabad ay anak ng yumaong alkalde ng Libungan na si Joel Humabad at nagmula sa tribong Manobo. Samantala, dumalo naman si Mayor Rolier naman sa Kinala sa isang pinatawag na emergency coordinative meeting bilang paghanda sa nakatakdang isa o nakatakdang active threat or active attack school safety drill na ipinag-utos ng Department of Education para sa mga pampublikong paaralan. Dito sa bayan ng Misaya, binigyang diin ni Mayor Sakrala ng kahalagahan ng maagap ng koordinasyon at kandaan ng bawat sektor upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral, guro at iba at mga buong komunidad. Aniya, ang kanilang paghanda ay maragangatpang upang mapalakas ang kahandaan at pagtutulungan ng mga sa lahat ng panahon o anumang bantang insidente. Dinaluhan ay naturang pulong ng mga guro mula sa public schools districts ng Midsayap Cotabato, ang Midsayap North District, Midsayap South District, Midsayap Central District, Midsayap West District, Midsayap Southwest Districts, kasama ang mga kinatawan sa Security at Emergency Response Agencies katulad ng PNP, EFP, Bureau of Fire, at mga disaster preparation committees. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ka bang June Villasoto live gikan dito sa may Pipalma area dinhi sa probinsya sa Cotabato.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa laray sa itong mga balita nga lokal karong nga buntaga, pito ka mga pamilya ang naapektuhan sa residential fire sa Mlang o Gatulunan, Cotabato, ang nakadawat sa construction supplies, pagkaon o uban pang non-food items gikan sa provincial government, pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office o ingon man sa PSWD. Lagib na nini ang usa ka pamilya gikan na sa Dalife Mlang, F. Cahelo o Bula sa may tulunan o tulo ka mga pamilya sa barangay New Panay sa may tulunan. Gipadagayon ang paghataginabang sa direktiba ni Governor Emilio Mendoza aron gayon nga matabangan na kining mga apektadong mga pamilya.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtang ni abot na dinhi sa probinsya sa Cotabato ang first batch sa localized sa venting bigas sa diin ang pre-registration na gipatigayon na baguhay lamang sa Office of Provincial Agriculture sa formal nga pag-aablihan ang programa dungan na opisyal nga pag-aabli sa Kalibungan na Festival Ugmang Adlawa. Una nga maghatag kay gayunan gini alang sa 250 ka mga kwalipikadong beneficiaryo o makatabang nganha kanila aron gayod nga makabsan o kuhaan ang ilang galasuson sa pagkaon sa adlaw-adlaw.
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:55 ang atong oras samtang dungan usaba sa ipahigayon nga Kalibungan na Festival. Ano? Aduna yung pag-awha garon ng provincial government, binaagi kang Governor Emilio Lala Talino Mendoza nga na sa mga job seekers tungod nga aduna ipinagayon nga ipatigayon na nga jobs fair alang sa mga kabatanunan na o mga katabatan yung nagapangita o ga-opportunidad. Ipatigayon ka rin. Karong Agosto 29, alas 8 sa buntag ginamag-abli, dinas na Basket Capital Compound sa Amas, Kidapawan City. adunay online form sa online registration nga ipadigayon upang itaon lamang gini sa Facebook account sa provincial government.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang 280 ka mga mag-umagikan barangay o galingan na Takupan General Luna o poblasyon sa Carmen ang nakibahin ining technical briefing and distribution of interventions ilawom sa RISA program ng ingresulong sa Department of Agriculture katambayayong ang provincial government aron nga mapauswag pa o mapabilin ang kalidad sa ani. Dungan si Municipal Councilor Albert Rivera gidawat sa mga beneficyaryo sa aktibidad ang pagpadigayon ni ining maong kalihukan sa Carmen Gymnasium baguhay lamang ang foliar fertilizer sa biofertilizer soil amelioranta og uban pang agricultural inputs nga nagapaayos pa o magapalambo pa nga nasa kondisyon sa ilang yuta o mga pananom.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:56 ang atong oras sa higala. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntag. Dugang tudling sa atong mga developmental news. Gipangunahan sa provincial government ano ang pagpanagtag ni ining social pension sa 37 ka mga baryo sa Malanga, Cotabato nga unang gipamahin anaa sa 6,869 ka mga senior citizens nga tag 3,000 pesos nga abot kini sa 20.60 million peso ang kinadibok ang balor ni inilawom sa social pension program sa national government katambayayong lain-lain sangay sa gobyerno. Kinikabahin gihapon sa tinguha sa gobyerno nga mapabatyag nga sa lolo og lola ang bunga sa ilang mga paningkamot og nanahimong ambit ngani sa atong katilingban.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang nagpaluga na sa Rojo ang Commission on Elections kinapawang CD alang sa mga schedule sa filing of certificate of candidacy alang sa barangay og sangguniang kabataan elections. Gipahibawa sa COMELEC ang schedules nga pirmado ni City Election Officer Attorney Kirby Abdullah alang sa pagserbing giya sa maayong pagproseso sa COC filing. Giya sugdan na September 28 o pagasugdan September 28 ang filing kung naasa maunang magsumiter ka sa ilang barangay o magsumite sa ilang barangay o SKCOC ang mga kandidato gikan na sa mga baryo sa Amas, Amasyon, Balindog, Binoligag, Birada, dayong musunod ang uban pang mga baryo sa Kinapawan hangtod Oktubre 3. Maghatag usab o palugit ang COMELEC pagdangat sa Oktubre 5 alang sa mga late filing nining COCs. Gikan na alas 8 hangtod alas 5 sa hapon ang filing sa COC sa buhatan sa City COMELEC. Magsugod usab ang campaign period Oktubre 22 hangtod Oktubre 31. Sa November 2, ang PEDSA sa barangay o sangguni ang kabataan, Election Day!
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Oo, kinsa may dili excited ni ining BSKE nga kuan, kining piniliay.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Nabay pending karon nga kuan, no, mga house bill nga nasa Congress o sa Senate. Kalambigit ko no, ni ining plano nga pag-postpone na sa pag-irog ni ining eleksyon sa BSKE.
7: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Incumbent ng mga barangay official lang ang delay ko ini excited na nga taliabot na gyud ang eleksyon samtang sa atong dugang taho karong buntag dako gayud ang pagpasalamat sa DepEd ano og BFP Antipas sa og Arakan MDRRMO din sa Antipas og PNP usab sa tanang mga mulupyo usab nga mitabang sa pagpaog nining kalayo wa usay napatik nga nasamdan o namatay nining kalayo ano ni Ulboh din sa tunghaan na sa Antipas Cotabato diin duha ka room ang gilamoy sa kalayo kining kasamtang ginagamit nga stock room ang hingpit nga gilamoy sa kalayo ug usa ka instructional room grade 6 kini ang naapektuhan tungod sa pagasunog sa kisame niini sa kasamtang ginasayod ba sa mga otoridad ang kining nga tinubdan gayod sa kalayo o sunog nga nahitabo kag bii dinha kini sa Antipas sa Kota Batu.
7: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Higala, impunto alas 6 na ang atong oras. Wa na gina igong oras atong pagbanag-uban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan na karong takna karong adlaw nga Martes sa 25 ng buwan sa Agosto tuiga 2026. gikan na dinhi sa Joy FM Kinabawan. Dang salamat diay sa atong mga sister stations ha sa paghatag update sa so, paglabay nining atong programa nga na sa nanggitsakon ang Joy FM Pangil Bay ug Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kidapawan sa probinsya sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa Jana Antoro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Ginaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mga kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Kadungog ko na niya si kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man siya.

0: sa kapatilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yake. Nga, simuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nga, ako pong hiplasan akong kututo kay Muragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan na ko akong kamot. Mamang yun na ayo.
1: Yan ang yake liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessy Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
2: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblacion Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.
5: Iwanan niyo po muna ba, ano po yung proseso ng pagpili ng NMIP?
6: Opo. So yan po yung magsisimula sa bawat tribo, yun po yung tinatawag na tribal assembly. At kapag nakapili po lahat ng tribo, dyan, pipili sa lahat po ng mga napili sa bawat tribo, ngayon nga po yung regional and tribal assembly. At dalawa po yung representante, isang babae at isang lalaki.
5: Mm-hmm. At ang tribo lang po, ang kaibahan rito, I would like to believe na ang kaibahan dito ay itong mga representante ng tribo ay yung tribo mismo ang magtatalaga at hindi na kailangang mangampanya sa iba pang or humiling ng boto sa iba pang mga sektor.
6: Opo, tama po yan, Sir Romy. Yan po ay taliwas dun sa alam na po natin ngayon na voting at large sa ibang mga sector representatives. Katulad po ng para sa mga settler communities, kabataan, kababaihan,

0: video sa traditional. So sa kanila po, ay voting at large, ibig sabihin, kahit hindi ka babae, kunyari po, pwede kang bumoto para sa kababaihan na sektor. Sa NMIP po, since DOL po, nire-recognize po talaga yung custom at traditional. At ang pagbili po ng leader nila ay by consensus at sila-sila lang po talaga ang nag-uusap. Kaya po may ganyan na proseso para po natin mga non-Moro indigenous people.
1: Aha. So that even long before the September 14 elections, kilala at alam natin kung sino magre-represent sa ating mga indigenous peoples.
0: Opo, pero ang proclamation po nila ay kasabay po ng proclamation ng mananalo po ng September 14.
1: Mm-hmm. Will there be, maroon po bang nominations? Kasi sinabi niyo, dalawa. And this will be coming from, I believe, all tribal groups in the BARM. May preliminary nominations po ba?
0: Opo, yan po yung merong magkakaroon po ng mga delegates o yung mga nominees po na magagaling nga po dun sa mga tribal assembly na sila-sila rin po ang pumili bawat tribo at sila-sila po ang magbobotahan para sa regional intertribal nga po assembly na mangyayari ngayong umaga dito sa Cotabato.
1: Mm-hmm. Paano yung pagdetermine po ng representation in terms of equal representation in terms of number ng IP group, hindi na po ba kinukonsider yun? Dahil siyempre alam naman natin na maraming Tiduray dyan at may mga ibang tribo din.
0: Sa Bangsamoro organic law po, pre-identified na po sino yung mga NMIP. So alam na po natin sino dapat mag-assembly at sino po yung magpipili para po sa representasyon ng NMIP sa Bangsamoro. So identified na naman po yan beforehand pa sa Bangsamoro Organic Law. Sino po yung mga papasok sa definition at category po ng mga NMIP o non-Moro indigenous people.
1: Mm-hmm. And do you know what these groups are?
0: Ano po yun? Tiduray, Lambangian, Bilaan. So, meron po sa Lanao del Sur. Of course, meron sa Tawi-Tawi, sa Basilan. Hindi ko lang po ma-outline ngayon, pero siguro bigyan niyo lang po ng ilang minuto. Ma-apply niya
1: sa
0: Robby
1: maya-maya. Aha, pwede naman po i-text lang yan na mamaya para masali doon sa ating news.
0: Opo, now, bago po tayo magtapos.
1: Attorney, kumusta naman po yung monitoring natin sa implementation at pagtupad sa mga election laws ng ating mga kandidato?
0: Ano naman po, so far so good po Sir Robby, except yung sa mga insidente nga po ng violence. Yan naman po ay hindi lang po yan isolated sa BARM. Sa election naman po sa Pilipinas, hindi po nawawala yung mga incidents na may kinalaman sa election. Pero yung expectation po na mas mataas, fortunately hindi po yan nangyayari. And pagtingin po natin, kanyari po sa mga posters, nandito po kami sa Cotabato, nag-operation backlash na po ata ang ating mga election officer dito sa Cotabato. Mm-hmm. Kaya po hindi na tayo masyado nakakita, fortunately po, ng mga posters na wala doon sa common poster area or sobra-sobra po doon sa site na inaalaw according po sa ating batas ng election.
1: Mm-hmm. Kasama ko po si Tinig 40 Ruby Padilla Season.
2: Good morning po, ma'am.
1: Attorney?
2: Hello?
0: Yes po.
1: Sinasabi niyo na hindi naman ito kahit saang lugar sa bansa pag election meron talagang mga election violence, hindi isolated itong BARM. But we know for a fact, attorney, na iba at distinct yung Bangsamoro Autonomous Region, especially itong election na ito. Dahil itong election na ito, we all know that this is supposed to be a deliverable ng comprehensive agreement on the Bangsamoro or yung CAB. And the CAB is a product of a long process of negotiation between the government and the MILF. Now, we are here in a campaign period, mainit na ang campaign period because MILF are pitted against MILF, specifically itong BUJP against the BFP. And itong nangyaring ang term kasi ng army strafing dito sa vehicle ni sino to? Makakwa. Somehow magre-reinforce talaga ito doon sa already medyo mainit na sitwasyon. And considering what makes it again more peculiar is the fact that both the forces of the supporters of Makakwa and the supporters of Murad or the BJP and the Partido Fed, itong BFP ay mga armado ito, hindi pa po ganap na natapos yung decommissioning. Kaya may mga armas pa ito. Unlike before na siyempre, of course, meron naman ding mga violent incident, but ito yung mga traditional politicians. And the traditional politicians, hanggang ngayon, marami na sa kanila ang tumatakbo. At alam natin ng mga armado din po ito sila. Hello? Attorney? What happened?
0: Nag-agree naman po tayo dyan sa konteksto po na nilatag nyo. Pero ang maganda po nga, hindi naman po maganda yung assassination attempt kay ICM Makakuha. Pero pagkatapos po nangyari yan, lahat po ng grupo ay nag-issue agad ng statement condemning the incident. At ano rin po yan, maganda po yung signals o maganda po yung example sa mga supporters, lalo na po. Kasi nabanggit niya talagang heightened po talaga ngayon ang damdamin ng mga supporters ni ICM Makakuha po at kay Cavi Abrutin. So, yung pong mga pag-issue agad ng statement concerning the incident, isa po yung magandang ehemplo na nagsasabi po sa mga supporters ng bawat grupo na wag muna tayong masyadong mainit ang ulo or wag tayong papatulad. Hindi yan enough na mitsa or enough na insidente para madiril po lahat ng preparation at lahat ng ginagawa nila papunta sa September 14 election. So, ano naman po yan, parte ng election, nahikid ang paglalaban ng isa, dalawang grupo, tatlong grupo. Pero lagi naman po natin paniniwala at yung pong nilatag niyo nga po na konteksto kanina, ang election po sa September 14 ay hindi na po election. Ito po ay laking parte ng peace process o yung po sa political track nga po ng peace process. At hindi po na-peak yung decommissioning, na-suspend lang po siya dahil wala nga pong representante ang government side doon sa peace process. But fortunately, dahil po nagkaroon na po ng appointment, tuloy-tuloy na po yung decommissioning. At lagi po natin titingnan, kahit anong mangyari sa eleksyon, tuloy-tuloy naman po yung nilatag na FAB, na CAB, at yung peace process po na nangyayari between the Philippine government and the MILF. Kung ano man po mangyari sa eleksyon, manalo po ang MILF, matalo, tuloy-tuloy po yung peace process. At hindi pa po yan tapos yung normalization track, yung sa political track nga po. Mm-hmm. At yan po ay nire-recognize ng fortunately ng lahat ng grupo po na tumatakbo at nakikilahok sa unang BARM parliamentary election.
1: Mm-hmm. Nire-recognize po ng lahat ng grupo, kanyo po. Kanya lang po, yung pumirma ng peace agreement with the government sa panig ng MILF ay itong grupo nila Murad, nila Iqbal. And actually, pati ito si Makakwa, siyempre, kasama nila dati. And now, paano po magpapatuloy yung peace process if kung itong mga MILF na pumirma ng kasunduan ay hindi mananalo at hypothetical question ito, at ang mananalo itong mga MILF na dinisown na ng Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front?
0: Tiyan po ay parte ng proseso for the past few years naman po, dahil apat na beses na pong nasuspend at na-postpone ang foreign parliamentary election. Nire-recognize rin po ng MILF leadership na itong transition, identified na sila ang lead sa transition authority. Pero pagkatapos po na eleksyon, whether or not sila po yung manalo, ay tuloy-tuloy ang peace process. Sila pa rin naman po ang katransaksyon ng ating gobyerno. Whether or not, sila po yung magli-lead sa first elected parliament.
1: Mm-hmm.
0: Again, hiwalay po siya at maganda po yung lagi natin naririnig sa leadership ng MILF na kung mananan sila or matalo, irerespeto po nila yung resulta ng election. At hindi yan makaka-apekto sa hindi pa po tapos na peace process between their group and the government.
1: Mm-hmm. When you say sila po, itong grupo ni, you're referring to the group of Kagimurad.
0: Opo, sila pa naman po ang MILF. Yung pong infighting o yung hindi pagkakasundo ng mga leadership ay hindi naman po ibig sabihin wala po, nawala na po ang MILF. Intact pa rin po ang MILF. Yung nga po, katulad ng ibang grupo, lagi at lagi po may infighting o meron po mga hindi pagkakaunawaan na nangyayari.
1: Mm-hmm. Kumusta naman po yung ating mga security forces, yung we learned na mayroon pang mahigit 1,000 yata na reinforcement yung ating army that came from all over Mindanao. Mayroon pang yatang galing Luzon. Now, the army must be in the proper position to in a better position to answer this, but as far as your observation is concerned, how are they prepared? How ano po yung how visible they are?
0: Base po dun sa mga command conferences na na-attendan po ng LEPET, halos lahat naman po ng command conferences sa bawat probinsya ay napupuntahan namin. Ano na po, naka-deploy na at nasa kanila ng presto ang ating security forces. Tatandaan po natin, ang mag-maintain ng security primarily po ay ang armed forces. Mm. Pero ang mga police po, mayroon po mga pagkakataon ng sitwasyon, kanyari po sa araw ng eleksyon. Kung meron po tayo mga electoral board na kanyari mag-withdraw o hindi po mag-appear, meron pong sinunayin ng mga special electoral board na yan po mga police, kapulisan, na sila po yung magsiserve na electoral board o yung mga poll work nakikita po natin na nagkoconduct ng election sa mga classroom po natin sa mga eskwelahan.
1: Mm-hmm.
0: So yan po yung ano ngayon, alas-ana na po sila, 100% nakadeploy na, nasa kanilang pwesto. Nag-iintay na lang po talaga na mangyayari ng election at maintain ng peace and order sa bawat lugar po na sila ay assigned.
1: Mm-hmm. Kanyo po, nasa mga command conferences kayo sa iba't ibang probinsya, and of course, syempre, you're aware na mayroong mga color coding. May red, may green, at I think orange. Itong mga red ay areas actually of concern. And habang mayroong mga color coding na mayroon ng deployment ng mga army, may mga sporadic violence pa rin po ng mga nangyayari. Sinabi po ng spokesperson ng 6th Infantry Division sa panayam natin sa kanila na bagamat kokonti na lang itong tinagurian nilang terrorist group, dalawang grupo na lamang ito at nasa 10 or less na lang yung kanilang membership, sinasabi po nila na they are still capable of sowing terror. As far as your observation na is concerned, ito bang mga sporadic na mga nagaganap ay posibleng gugustuhin, pero may possibility ba na this may escalate considering na mainit na yung labanan nitong mga partido?
0: Lagi pong nandun yung possibility, Sir Romy. Pero yung tatandaan po natin, actually, ganda pong ginagawa ng MILF. Hindi po static yung pagko-color code nila sa isang lugar or sa isang area. So kaya po may halaga yung pag-usap, yung constant communication and coordination between the stakeholders. Kasi ano po ay nakikita natin, every week, nag-i-issue po ng bulletin na ating Commission on Elections kasama po ng security forces to reflect kung ano po yung sitwasyon sa isang lugar. So, tatandaan po natin, apat po yung categories or apat po yung colors ng security situation in an area. Kung may mangyayari pong insidente, pwede pong yan po ay mag-escalate to yung pong mas ma-serious na color. Pwede rin po na mag-de-escalate na kunyari po kung yellow, kung wala namang nangyayari, ay magiging green category siya. So, yun po yung magandang nakikita natin in this election compared to previous elections. Mas nagiging reflective po kung ano yung sitwasyon sa baba doon sa color coding na ina-assign po na ating Commission on Elections sa recommendation po ng security forces para sa isang lugar. So maganda po yung dynamic at hindi static yung pagko-color code ng COMELEC kasama po ng security forces.
3: Yes, Attorney, good morning. Attorney, gusto ko po itanong, magandang umaga. Gusto kong itanong yung dynamics hindi lang sa mga nagpapapili, Attorney, but sa mga basically sa mga butante dahil sila ang magtatakda sinong papanalunin. Kamusta naman po ang organizing on the ground lalong-lalo na sa pagpapaintindi sa mga butante at sa mga stakeholders na hindi lang basta fence sitters but decision makers on May on August or September 14. Attorney.
0: Ano po, identified naman na talagang problema ang information dissemination at tuloy-tuloy po ang voters education na ginagawa ng iba't ibang grupo, kasama po ang COMELEC, ng political parties, ang Lente po at ibang mga civil society organizations. Pero mga Pilipino po talaga last minute, ngayon po talaga nagkakram. Nagsindihan po natin yan. Pero siguro yung lagi po namin sinasabi sa Lente, hindi natin habon lahat ng information or knowledge patungkol sa parliamentary system of government. Kasi civic education yan. Pero for the purpose of the September 14 election, ang kailangan pong malaman na ating mga kababayan, paano bumoto, ano yung mga posisyon na bobotohan. At yan naman po ay paulit-ulit, napaka-importante po ng programa nyo. Paulit-ulit natin sinasabi, ilang linggo na po na ito yung posisyon na bobotohan at ilan ang bobotohan bawat posisyon. So, yan po yung mahalaga ngayon. Alam ko po na ang dami nating gustong ituro sa ating mga kababayan. Pero sa amin po sa Lente, hindi na enough yung oras for a civic, deep, thorough civic education. So kailangan i-recognize natin, ito yung dapat malaman ng mga tao sa araw na eleksyon. Sino rin yung mga tumatakbo, kilalanin yung mga programa, plataforma. Pero after the election, saka tayo mag-usap-usap ulit ng civic education. Kasi yung lagi po namin nakikita sa Lente, pagdating po sa aming community-based voters education ay mababaw po talaga ang kaalaman ng mga tao ano ang parliamentary system of government. Ano ba ang importansya niyan? Ano ang kaibahan niyan doon sa dating arm digital system of government? So kaya po yan ay mapahaginan, maganda. Pero yung sa oras na natitira natin sa time limitation, mag-focus po tayo at mag-prioritize na ituturo po natin sa ating mga kababayan para hindi po sila masyadong malito at magkaroon ng information overload.
3: Yes, Attorney. In a scale of 1 to 10, Attorney, can you give an estimate sa posibleng level of participation nila? At yun bang walang pangamba na paglabas para ilaban ang kanilang karapatan sa pagboto para sa pagpili ng leader na gugustuhin nila, Attorney?
0: Confident po tayo sa pakikipag-usap natin na yung interes ng participasyon ay nandyan talaga. Napakataas po dyan. Since 2022, yung una po na election talaga sa BARM, ay andyan na po yung interes at kagustuhan ng mga tao na bumoto para sa BARM Parliament. Pero dahil nga po naka-apat na postponement, yung interes na yan, parang napupunta na sa frustration eh. Kasi yung laging tanong po sa amin sa voter education, tuloy ba talaga ang election? Sa amin po, tuloy yan. Kasi ngayon, all signs are going towards the conduct of the September 14 election. So, lagi lang po natin sasabihin sa ating mga kababayan, sa mga nakikipo at nanonood, lalo na po ng programa nyo. Huwag na po tayong magkaroon ng frustration. Sipin na lang po natin na tuloy-tuloy ang election sa September 14 at bumoto tayo. At ang lagi po may usap ng COMELEC kasama ng mga political parties, yan po ay sinususugan ng Lente. Hayaan po natin ang mga taong bumoto.
3: Yes,
0: kasi hindi naman po unfamiliar sa atin na may mga areas na controlled. May mga areas na pipilitin na bumoto yung mga tao in particular way. So sana po sa unang BARM parliamentary elections, yung ganyang mga actuations or mga ganyan pong pangyayari ay mabawasan. Alam po natin hindi mawawala, pero sana po mabawasan. Hayaan natin ang mga taong bumoto ng ayon sa kanilang gusto.
3: Yes, last question from my end, Attorney. Sububoto sila. Hindi rin 100% ma-assure natin na walang reklamo, walang madi-disenfranchise, walang matatakot. But meron ba tayong sentro, Attorney, kung saan sila pwedeng pumunta in case na merong kalituhan, merong pagkatakot, o di ba kaya may gusto silang i-report So, mahalaga po yun kung na-factor attorney na saan sila dudulog, saan sila lalapit. Meron bang mga hotline?
0: Opo. Ang lagi po namin sinasabi, bago po isipin na ang mga kababayan saan lalapit, lagi pong importante ang documentation. Yung pagkuha ng ebidensya katulad ng pictures, ng videos, yung pagsulat ng kwento, kung ano po yung incidenting na witness natin or na-observe. Yan naman po kapag kompleto ang documentation, saka po susunod, saan ba tayo magre-report? At madami naman pong avenues for report. And dito po ang lente, bukas po ang lente sa pagtulong sa ating kababayan, sa pag-document po, paggawa po ng judicial affidavit sa mga insidente or observations po na witness na ating mga kababayan. Andyan din po ang Commission on Elections at puna po ng Bangsamoro Electoral Office sa region para tanggapin po yung mga ganyang reklamo. At sa araw na election po, ang lagi po namin sinasabi sa ating mga kababayan, kung may problema sa loob ng eskwelahan, ang hahanapin na yung principal, sa po pati yung tinatawag na DESO o yung DepEd Supervising Official, na yung pinaka-representante, pinaka-mataas na representante ng ating Commission on Election sa mga eskwela. So kung may reklamo po, first layer po ng pwede talagang pag-reportan araw na election ay ang DESO o yung principal po ang tinatawag natin. Tapos, importante i-document. Kasi mas mahirap pong mag-redact agad pero wala namang enough na documentation o hindi po nasulat ano yung kwento ng kanyang na-witness or na-observe.
1: Mm-hmm. Attorney, mapunta naman po tayo dito sa BSKP, BSKE, no? Dahil bago lang po kakapasok na balita, inaprubahan po ng Senate panel kahapon itong mga panukalang batas na naglalayong pagpaliban ang barangay at SK election. Mayroon pong panukala si Senator Chis Escudero na gawing 5 years po itong ano, term of office ng ating mga barangay officials at ito namang si Aimee Marcos, mayroong specific date or month rather na minumungkahi is kung kailan sasagawa ang election sa barangay at sa SK. Sabi niya sa dapat sa October 27. Bagamat si itong kilalang election lawyer na si Tukayo Kumakalintal has consistently been saying in all of the past postponements ng BSKE, he has been saying na unconstitutional yan. Ano po ang masasabi niyo rito?
0: Ako, Sir Robby, katulad po kami ng katukayo nyo, consistent ang posisyon natin na ino-oppose lahat po ng postponed na any election, barangay, SK, at dito ka po sa BARM, consistent lagi. Kasi ang standard po na lagi na dapat natin tinitignan pag election ay dapat regular, periodic ang conduct ng election. Ibig sabihin, may certain expectation tayong lahat. For example po, national local election, every 3 years, mag-elect tayo ng senador at mga local government officials. At every 6 years, kasama po natin i-elect ay ating presidente at vice-presidente. So yun po yung standard na nababiolate ng postponent. At nabanggit ni Senate hearing, kahapon po, andan din po yung kasama namin, yung napakagwapong si Atty. Rose, na sinabi niya po, ang posisyon ng lente na ino-oppose po ang postponement kasi ang pagtingin po namin dyan, yung pong resetting the term of the barangay and SK officials from 4 years to 5 years, postponed pa rin po yan eh. At the end of the day, postpone yung election supposedly na mangyayari ng November 2 of this year to next year. At sinasabi rin po namin, kasi
1: but attorney, excuse me attorney, excuse me, per se, anong tingin nyo dun sa 5-year term ng mga barangay officials?
0: Sa totoo lang po, ang lagi po namin sinasabi sa hearing, yung pong resetting na 4 years, hindi pa nga po natin nararamdaman eh. At ito na naman, pagbaguhin natin to 5 years. Kailangan po bigyan din natin ng panahon ng ating mga batas na ma-implementa. At yan nga po yung latest, yung 4 years. Tingnan natin, ang 4 years ba ay tama? O yan ba ay enough na panahon na magawa na ating mga barangay at SK officials yung kanilang mga programa para sa kanilang barangay? Pero ito po tayo ngayon eh, babaguhin na naman natin na hindi pa natin na-implement na talaga yung kanilang 4-year term ng mga barangay at SK officials. So wala pong enough na datos eh to change it from 4 to 5 years. Sinasabi ko po, since time immemorial, lagi pong umatid ng lente sa mga hearings, At lagi po namin sinasabi, walang enough na datos eh. Kung sige, fine, gusto niyong baguhin sa 4 years. So, andito na ito. Signan natin kung enough ba yung 4 years. But after 4 years or 8 years, dalawang cycle na, na nagkaroon sila ng pagkakataon na, at tayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-experience ang 4-year term ng mga barangay SK officials, natin pag-usapin, enough ba yan o gawin natin 5 years? Hindi yung from 4 years, hindi pa natin naranasan, gagawin na ulit natin 5 years. So wala pong eksperto na makakapagsabi na ano yung tamang panahon, 4 or 5 years, hanggat hindi po natin na-experience lahat yan.
1: Baga pag na-aprobahan itong 5 years, attorney, a year after it was approved or magiging ano na naman, may panukala na naman gawing 6 years. yeah, nakakatawa, but of course this is a serious problem because this involves resources or pera ng taong bayan. Dahil as far as the information coming in, may mga 8 billion pesos na na nagasto ang COMELEC para sa preparation para sa BSKA. Kung ipopostpone ito, naku, sayang yung 8 billion na pera natin yun ng mga mamamayan, and plus you are saying na wala talagang basihan ito. Illegal talaga ito.
0: For sure po, yan po ay i-oppose at yan po ay magkakaroon ng petition assailing po ulit yung constitutionality ng resetting po ulit or nung term setting po na ating barangay at SK officials. Kasi yung second po na makalintal decision, kung titingnan po na yung titingnan po natin yung pagboto na ating mga justices, close po ang ano eh, ang decision. Hindi po sa yung unanimous na 15-0, yung pagboto po sa second makalintal 8-5 po. Split, so 5 justices dissented doon po sa resetting. So ngayon po, ito na naman, nagre-reset sila. So iba na po ang sitwasyon ngayon na baka magbago po ang decision ulit na ating Korte Suprema para po sa pangatlong makalintal versus COMELEC once masainan po yung term setting law to 5 years sa ating Kongreso.
3: Mm-hmm. Yes, Attorney, ihahabol ko lang kasi ito galing sa ating reactor na nakikinig. Sabi niya, mula sa 3, gagawing 4. At sabi niyo hindi pa nga na testingan ang 4, gagawin na namang 5 taon. For leaders na corrupt, uh-huh, masyadong mataas yan. Mataas na panahon yang 4 hanggang sa 5 na aabuso sa pondo ng bayan. So parang may frustration na dito kasamang doon.
1: Yeah. Okay lang. Tulong
3: daw sa corrupt.
1: Kung leader tulad mo.
3: Kung ang...
1: But yeah, attorney, maganda yung tanong ni kasamang Ruby.
3: So parang...
0: Ano po talaga ang lagi pagtingin dyan? Kailangan natin bigyan ng panahon ang mga batas natin na ma-implementa. Hindi siya dapat binabago-bago. Kasi siyempre po, may wisdom ang ating legislature. Pero ang wisdom po, at lagi pong tinuturo yan sa mga first year law na student, ang batas naman po natin ay lagi nang gagaling sa eksperyensa ng mga tao. Yan po ay lagi hango sa mga sitwasyon natin sa ating experience. Yan po ang context lagi ng mga batas na ginagawa. Yun nga po yung lagi namin sinasabi sa Lente, ito na naman tayo. May context na tayong 3 years, hindi enough. Hindi na 4 years. Pero yung 4 years po ay wala pa tayong sitwasyon eh. Wala pa po tayong experience sa ganyang 4-year na term ng ating mga barangay at SP officials. So hindi po talaga natin masasabi, ano ba yung tamang panahon? 4 years ba or 5 years? Pero dahil nakapag-decide sila last year, nagawin siyang 4 years. E di, kaya na muna po natin yung batas na yan. Or, ang magandang proposal po, ito na yung election, pero yung pong pa-elect, 5 years na yung term, hindi po ipopostpone ulit. Kasi lagi ang gustong tignan na ipostpone at hindi ituloy ang election.
1: As a concession, attorney. Sinasabi niyo yan, as a concession.
0: Opo.
1: Para lang hindi ipostpone yung election.
0: Election, pero... yung term limit, sige, increase nyo. Pero huwag na kayo mag-postpone election. Kasi sa Romy, yung ano po natin dyan, yung ating fear natin, kung next year o 2028 gagawin, ang sasabihin na naman sa atin ng Kongreso, naku, may election ng presidential eh. Mas importante yun at baka mawalan ng focus ang COMELEC. Ipo-postpone na naman po nila.
1: Plus short na naman sa budget dahil na nagastos na yung initial na budget.
0: Opo.
1: Aha. Anyway, attorney, itong mangyayari na eleksyon na sa Bangsa Moro Autonomous City and Muslim Mindanao is the first parliamentary election. And of course, marami pong all eyes, the world is looking at it. Marami pong mga observers siguradong darating from all over the Southeast, hindi lang siguro Southeast Asia, but the world, no? We are being watched. And so, since this is being watched, would like to presume na the COMELEC and all government agencies involved in elections, including non-government organizations like Lente, are doubling their efforts to ensure that this will be an honest, credible, and orderly election. Now, are we all, sa tingin po ninyo, base po sa mga preparations at sa mga ginagawa natin, masasabi ba natin na yung ating mga foreign observers will definitely the conduct of the BARM elections?
0: Napakalala ko po niyan. In fact, di ba sabi niya po, Sir Romy, parating pa lang sila. Andito na po sila. Andito na po ang Asia Network for Free Elections. So talaga pong napakasigasig sa pakikipag-usap sa mga stakeholders sa Bangsa Moro Region para malaman po nila at ma-report po action hindi lang sa Pilipinas at sa buong mundo na ganito ang itsura na election sa unang BARM parliamentary election. So napakahalaga po ng mga international observers katulad po ng ANFELOR, Asia Network for Free Elections, para yung integridad at yung credibility na election ay masasabi po natin, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo po. Kasi hindi lang po mahalaga yung perspective ng local observers. Yun po, nandun po kabila ang lente. Mahalaga rin po ang perspective ng international observers katulad ng ANFELOR kasi dinadala po nila ang good practices at dinadala po nila yung kanila experience sa pag-monitor at pag-observe sa ibang bansa sa atin po. At yan po ay maganda po kasi natututo rin tayo in our conversations, in our discussions with groups like ANFEL.
1: Okay. Attorney, sinabi mo, nandito na itong mga international organizations for monitoring the elections. Would you like to name these international organizations na on board na po, including din siguro yung iba pang mga local organizations like Lente?
0: Ang sigurado po ako nandito na simula po nagsimula actually at the start of this year, kahit na po nung last year pa, nung bago na po sa BARM elections, andito na po ang ANFEL or yung Asian Network for Free Elections at sila po ay umikot na sa lahat ng probinsya ng Moro para sa pakikipag-usap sa mga election officials po natin, sa mga kandidato, political party, sectoral orgs, at sa mga katulad din po natin grupo para makita po at matunan or malaman po yung perspective ng mga iba't ibang election stakeholders. So sila po ay nakadeploy na at ituloy yung kanilang pag-observe, katulad po ng pag-observe natin sa election.
1: Saan bansa po?
0: Yes po.
1: Saang bansa po nakabase itong ANFEL, attorney, and ilan po yung kanilang staff complement na nandito na sa field?
0: Ang deployment po ng ANFEL ay ibig sabihin po ay Asia Network for Free Elections.
1: Yeah.
0: So siya po ay based sa Asia. So ang Lente po in fact ay member ng ANFEL. So alam po natin, familiar po tayo sa operations ng ANFEL at ang deployment po nila ay buong region ng bar at magde-deploy sila ng 20 observers, 25 observers all over the Bangsa Moro. So yan po ay on election day. Pero ngayon pa lang po, meron po silang internal teams na nakikipag-usap sa assign sa iba't ibang probinsya ng Bangsa Moro para nga po mag-observe at mag-monitor. Katulad po ngayon, yun pong tinatawag na Regional Intertribal Assembly po ng mga NMIP. Andito po sila na mag-observe kasama po ng Lente, kasama po ng IEMC, yung IAG po na titignan at makikipag-usap sa mga tao na makikilahok po sa NMIP.
3: Attorney,
0: at yun pong 25 observers na yan ay galing po sa 11 countries at hindi lang po sa Asia. Meron sa Europe, meron din po na manggagaling sa Amerika.
3: Attorney, are we seeing observers also coming from organizations of Islamic countries? Hello.
0: Ang alam po natin, based po sa mga sinasabi po ni Cher Garcia, ang dami po talagang gusto mag-observe na unang barn parliamentary elections. At kasama po yung mga Islamic countries, kasi sila naman din po yung may investment o talagang lumukok dun sa peace process po, yung sa journey ng peace process. Hindi lang po tayo sure kung kailan sila mag-deploy. Pero base po dun sa sinasabi po ni Chair Garcia, ang dami po mga Islamic countries na interested to observe on election day.
1: Mm-hmm. At rin nabanggit mo itong ANFREL, which is an international organization. But would you know kung itong ating mga local election watchdog like PPCRV and NAMFREL will also be fielding ng kanilang mga personnel?
0: Opo, sila po ay active naman at talagang bukas po ang PPCRV, ang number po ang lente sa pakikipag-usap at pagpapartner para sa monitoring ng BARM election. Ang PPCRV at NAMFREL po ay haligi rin at miyembro ng ANFREL. So, yung po mga grupo na yan, tayo po ay nag-uusap talaga at nag-coordinate. Kasi may recognition, Sir Romy, na hindi kaya ng isang grupo lang ang pag-monitor na isang napakahalagang election tulad po ng BARM parliamentary election. So, magkakasama po lahat at magkakausap. So, yan naman po ay napaka-friendly ng interaction at dynamics ng isa't isa, local at international observers para po sa BARM parliamentary election.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka mayroon pa po kayong ipaabot sa ating mga katinig dahil naririnig tayo to sa almost 14 na provinces in Mindanao, including, of course, BARM.
0: Sir Romy,
1: yes?
0: Hindi ko nabanggit yung 6 na tribes kanina, pero pwede po bang banggitin ko
1: please
0: na ngayon?
1: Do.
0: Kasi
1: please.
0: Para po sa information po ng ating mga kikinig at nanonood.
1: At pag may binanggit so, kayong tatlo Lambangian, Tiduray, at saka, I forgot the other one.
0: Tiduray, Lambangian, Menubo, Dalangan,
1: Tibuli.
0: Gaunon po, Siromanendi, Menubo, at Bilaan po. So, yun
1: Blan,
0: po yung 6 na recognized na NMIP po sa Bangsamoro Organic Law, Sir Robby.
1: Mm-hmm. Thank you for that napakamahalagang pahabol, attorney. So, any other message para sa ating mga katinig?
0: Salamat po, Sir Robby. Magandang umaga po ulit sa ating lahat.
1: Mm-hmm. Magandang umaga rin po at maraming salamat po.
3: Attorney.
1: Sana po sa susunod na pagkakataon na hindi ka magatubiling magbigay ng iyong panahon muli para sa ating mga katinig. So mga katinig mo to si attorney
3: ang atong suki pirmi.
1: Oh. Anyway,
3: we are just counting days.
4: Ha? Una Caritos.
1: Oh, attorney Una Caritos sa Lente. Daghan na sila, puro sila mga abogado. Ang of course ay mga non-lawyers pod katong mga gitawagin lag para legal.
3: Yes, actively involved yun. O maoy atong madali-dali sa mga impormasyon dos, no?
1: Mm-hmm.
3: Kaya we are just counting days. Inadlaw na lang.
1: Yeah. Mm-hmm. Mabalik kita. 40 human sa pipila ka mga pahinomdom.
5: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba?
7: Okay.
6: Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
8: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
9: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
8: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
10: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom, magod ko anagod.
7: Okay man, wala akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Mala siya, kung makainom ko, analag siya, kaya akong lawas or minti. Kaya lang, lihok dito na sa balay ba, mainom na nagula akong bana na pagpahula sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga or yaki. Okay, itong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Welcome back mga katinig.
3: Oh, yes. Gabi. Gikan sa eleksyon. Sa upcoming eleksyon sa BARM. Atuta sa mga elected nga under question karon, speaking of impeachment dos. So, ang pinaka-last was day 17, ika-17 na kaadlaw.
1: Ang last nga gipresent na kini si Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer sa Office of the Vice President.
3: Yes.
1: Sa may imahan.
3: Mahitungod kini sa 125 million special disbursing officer. So dili lang basta disbursing officer kasi sa mga dakbayan, sa syudad, sa probinsya, disbursing officer lang yun siya dos. Pero kay gibutang ang special tungod kay ang ilahang ginatutukan mao ang
1: special fund board.
3: Special fund, confidential ug intelligence fund. Unang mga obserbasyon dos, nahimong kaguliyang ang mga code names no. Siyempre, nagagawas katong si Pagong, si Pusa, si Isda.
1: Napakay si Bilat.
3: Oo, napa si Bilat. O, unsan ni, walay pusang iring, asong iro, mangking amo, no? So, dito pa daan, no? Kabalo ka nga, dili ito nila tinuod ng pangalan, mga aliases. Walay full name, address, o identification. O, iba't ibang handwriting, pero iisa lang daw ang nag-receive. Og ang mga strokes no. So kini ang general observation. Og dili ma-verify ng COA, admitted dos no. Dili ma-verify og giamin ni SDO Acosta nga dili na niya gina-check kung tinuod nga tao o dili. Tungod kay naa siya ay full trust. Kay mao'y ingon ni ma'am referring to Vice President Sara nga mao'y ingon ni ma'am nga ihatag lang yun, i-entrust dito kay Colonel Lachica. Ang the bulk of 125 million.
1: So, pero once nagduda siya, og nangutan na siya kuno kay Colonel Lachica, mahitungo na ni mga pangalan, pero gitubag lang kuno siya nga, nagpangutan na na ma'am kay sensitive kaayo na, na mga information og confidential.
3: Pero ang problema diri dos, kay bisag ingnon ka nga sensitive confidential ni, ang burden manggod ang gimbug aton sa pagpaningil na sa imuha. Kabahin ka kay ikaw man ang nakapirma. Ikaw man ang kumbaga unsa tawag ana kanang mulaga kag kwarta? Banded ka. As part sa imuhang bugat kaayo nga papel no, ang imong pirma diha.
1: Mura guarantee na kay cash or property nga bond. Yeah, para kung
3: mawala ang kwarta
1: ka, naay kwarta nga mawala, mautoy gamiton pang bayad.
3: Yes, so may taas ka nga accountability.
1: Pero gipangutan na siya kung kabalo ba ka nga posibleng ikaw ang mapreso. Yes. Bisan og wala kay sala nga gihimo, mapreso gihapon ka tungod sa gihimo sa ni BP Sara Duterte og ni Lachica. Ingon siya nga as an accountable officer, yes ma'am, yes sir. So murag andam ni siya mapriso kay dili lang ni DI karon dili lang diri no kun dili maopen ni siya ang SDO no Special Disbursing Officer pa siya
3: sa Davao City.
1: Ni BP sa Davao City. So og giingon niya na isa ka pangutana. I think it was Jesus Escudero ang nangutana kung ang maong practice ang ginagamit nila diha sa OVP no sa pag disburse or paggamit ni ining confidential fund is the same process ba the same nga pamaagi sa ilang gihimo sa Davao matud pa niya yes sa subot pa subot nahimong practice na din nila gikan pa sa Davao
3: og naay pangutana sa iya si Cheese kung dili ko masayop sa lahat ba ng ibinigay sa iyo na pangalan or kuan ni Colonel Lachica wala kang tinanggihan ang iyang tubag wala, nagtanong lang ako nga nung ingani ang pangalan, pero wala doon siya gitanggihan kay maumay iyang expertise referring to Lachica. So, Murag kapila
1: lang yung balik-balik.
3: Offhand yun yung control dos, no? Total, murabag blind trust.
1: Mm. Ah, kapila lang yung balik-balik. O tungkol sa pagbalik-balik siya mga tubag, nga ka ng murag na SOP ng kining
3: canned,
1: ang gitawag ni attorney kinsa ni sa prosecution?
3: Ni attorney, or medyo na high pitch si Kuan, si attorney
1: Lugatin?
3: Hindi. Likudan.
1: Nga, aha.
3: Ligutan.
1: Ligutan.
3: Ligutan. Kalmado biya to siya doon sa pansin mo. No? Pero para bang naglulukuhan ba tayo dito? Murag ka na ang, not the exact word, pero na high pitch po siya. Pero
1: apparently pati ang presiding officer Moraog
3: gatabang na.
1: Oo. Pati ang mga senador, no? Tanang
3: pero
1: mga senador.
3: Pero one liner lang yun.
1: Unsa ba?
3: Ang iyang pag lash out, one liner. Si Senator Tito Soto sa dihang niingon siya nga na siya gibitawan nga word nga. Sa mga pagtatanong naka-template lahat ng sagot mo eh.
1: Mm.
3: Template subot ipasabot na contain ra gyud dito murag gikahon na daan dos.
1: Mm.
3: So, wala na akong itatanong. Diretso siya lingkod. Naka-template lahat ng sagot mo.
1: Napoy, Senator Judge nga nagingon ay forgot kung kinsa sa ilahang. Wala man. Lacson. Hindi na ako magtatanong sa'yo. Wala naman tayong mapapala sa'yo.
3: Kaya nga, siguro, on the side sa prosecutor dos, gitawagan ng hostile maotong i-establish daan sa presiding officer.
1: Mm.
3: Kung mawawala, mai-impeach si BP Sara na nangahulugan ba, natanggal ka rin?
1: Mm.
3: Ang tubag niya, oo. So, i-establish Sara niya dito.
1: Actually, ang defense o ang mga senator nga supportive kay BP Sara, like si Amy Marcos, apparently, very obvious, nga doon na sila effort nga i-insulate si BP Sara, o ang blame ihatag diha lang sa level ni La Chica o ni Acosta.
3: Yes, maunang so nagayon sacrificial lamb.
1: Mga nang nagayon tayo, nilaglag na kayo ni BP, mga nang nagayon ng uban, tungod kay sa line of questioning o sa line of thought sa mga defense lawyer, murag ginapakita nila nga si BP Sara, murag wala kay balo ni ani.
3: Yes.
1: Daghan og mga kakulangon sa iyahang mga statement ni Acosta sa iyang testimonya, daghan og sipyat sa iyahang testimonya, og daghan pong kanang klaro nga iyahag yun ding responsibilidad. Dako yun siya responsibilidad.
3: Dereleksyon of duty yun dos. Basta na katagaag pangalan, isag sa mga aliases nga gihatag. Dili ka maka-call sa ano. Dili, kinahanglan substantial ta din. Kay ako'y managot.
1: Mm.
3: Wala siya yung ana nga matawag na tong sense of responsibility dos. Basta blindly obedient siya.
1: Mm-hmm.
3: Kasi si Maman ang nagsugo sa iya.
1: Mm-hmm.
3: So, apan dito nga linya dos, kanang iyang gikonek, nga ang mando gikan kay BP Sara, BP Sara is connected.
1: Mm-hmm. The fact
3: so,
1: nga na-mention nga kining tanan, ang tanan niyang gihimo, ubos sa kamandoan ni BP Sara.
3: O nahimo na nilang practice, bisan sa Davao pa.
1: So, o dili po siguro maayo nga makulong si Acosta o niya, si BP Sara, maabsulto niya ni.
3: Na, mauna ginagitawag nga sacrificial lamb.
1: Mm.
3: Sa imong tanaw, dos, na igapangutan na dos, dili ba dapat ipatawag po sila chika kay para pangutanon po siya nga, asa ni mo gidala? Unsa man ning mga acknowledgement receipt lang, o niya kuan lang, kanang aliases, mga aliases pagyod nga, kumbaga, foul, sa panglantaw sa mga gender specialist.
1: Mm-hmm. Yeah, actually daghang naga-wish nga maipatawag sila chika, dili lang ang mga ordinaryong katawhan, pati mismo ang mga senator judges. But matud pa ni si Escudero, dili po nila madiktahan ang prosecution nga ipatawag si La Chica.
3: Yeah.
1: But pwede po siyang i-present sa defense, no? Ang ako ang tanaw diha kay gipangutana man gyud nimo. Unsa bay
3: ginansya kung oh, kung ipatawag?
1: Unsa ginansya kung ipatawag? Na klaro naman. sa level ni ano, sa level ni Acosta, klaro naman nga si Acosta iyang gihatag tungod sa 25 million sa usa ka dili accountable officer.
3: Yes, security dili officer.
1: Dili po da banded.
3: So matter of trust lang ang kapital niya with BP Sara, siguro gisaligan siya sa mga Duterte sa iyaha pong pagpanirbisyo, no? Ang iyahang kuan pod obedience sa Duterte family. Pero kung hisgutan nimo ang balaod, ang procedures dos, you cannot operate alone on the basis of trust nga walay accountability, maunang naa kay SDO.
1: Plus of course, matod pa ni Acosta, doon ako nagipirmahan si La Chica nga gi-receive niya ang kwarta. Ang problema kay gikuha kunog balik ni La Chica kini maong papel nga gipirmahan mo raga.
3: Na. Ma'am. Ka-feel gid biya kog ano dos kay syempre parehong babae, no, pero the empowerment. Kay naa ang dako kaayong bulko sa responsibility, gipapirmahan niya, gikuha og ako di yun ako ihatag dos. This will be my kumbaga alas nga magunitan nga itudlo pa lang balik sa ako nga ang kwarta. So the common sense ba nga ihatag ba ni mog dili maunay imuhang pinanghahawakang ebidensya.
1: Actually, ang bugat na rin ang questioner, ang bugat kapunto na rin kung si Acosta mapriso tungod sa nawala nga 500 million.
3: That will be an injustice.
1: Unsay, di ba, ang nagsugo sa iyaha.
3: Unya, off the hook. No? Sorry sa mga maingon natong very loyal kay BP Sara, ha? This is, wala ta nagapunting sa personalidad dos, pero we are with the process. Really, pud maayo nga, gisugo ko nimo, ikay mastermind nyo, ako imong ipapriso.
1: Mao.
3: So, accountability goes up also to where the command comes from.
1: Ang isa po di kining actually mo rag mo corroborate sa statement ni Acosta unta kining si Fajarda, pero si Edward Fajarda na man sa ICU yata na hospital, we wish him well, no, unta maayo na siya, pero in the absence ni Fajarda nga siya unta sudod da ka testify, adunay tulo ka mga military official sa nga ipatawag. So probably karong adlaw sugdan na sila og present, but ang tag-an unsa ilahang testimony. Ako, for me, basig katong na hitabo ni guwas sa diha sa hearing sa kongreso nga kuno sa liquidation report sa DepEd sa ilahang confidential funds, sa aduna sila adunay kantidad nga ilang gihatag sa army. Kaya nagpahigayon og usa ka youth activity, youth camp ba to? I'm not sure with activity, but siguro kining maong mga gipatawag ng mga ranking military officials will testify to the fact na wa sila nakadawat ni ning maong kwarta nga na-appeal diha sa financial report sa Department of Education nga confidential fund. So kana ang atong i-expect karong adlaw mao ba na magpadayon. And of course, ang ato ang Senado nag-contemplate po din, balhin na po sa hapon ang hearing, no? So
3: has kanilang bisiha dos
1: mao kay bisikid kay panahon po sa budget hearing karon, ginaandam ang national budget for next year, and of course syempre both sa Congress or lower or upper house, doon na sila yung mga latag sa budget. So si Acosta, matod pa ni Acosta, no, iyang gi-admit nga siya ang nag-withdraw, siya ang nag-disburse. Ang usa ka pangutana dito nga crucial akong tanaw, si Jesus Cordero, Nag-ingon siya nga kung pananglitan gikan kay Acosta ang kwarta, that is government money.
3: Yes.
1: Paghatag niya dito kang La Chica, nahimuan na ba siya nga private fund? Kay siyempre, wa naman sila nag-atikar sa mga ilang accountability, no? Sa pag-report.

0: baka mag-invoke siya ng right to self-determination.
1: No.
0: To point...
1: right against self-incrimination.
0: Self-incrimination.
1: Ikaw, IP so, advocate yun ka ba?
0: ipapakulong ko ba ang sarili ko? So baka sabihin yan sa to the mind daw, to the back of the mind of Colonel La Chica, gibasa na ni Lola. Moingon siya nga, nga, numutugan yung kong tinood. Kung ipakulong na ko akong kaugalingon. So hindi. So anong mapapala? Magiging weaker point yon sa prosecution. Matun pa ni Lula Bugada. Well, importante tayo daw dos, gi-admitar yun ni Gina Acosta nga nadawat ang kwarta, nakuha ang kwarta, tibuok, gihatag kang La Chica. So, iyahan
1: na si La Chica, di liman accountable officer, good point.
0: Yes. So, sa iyaha dos, unsa pa may among i-establish sa misuse. Kung ingana, nga naa may balaod yun, unsaon pag, hatag ana, no, kinsay mo dawat, nga dapat mo agi yun sa kamot sa SDO. Kato iyang point, so.
1: Wala tayo oras, 40, sayang, ganahan pa ang nakugyaw yun, re.
0: Sa sunod, mukuha na po tao katong mga naagyoy luminaries of the law, Gidos. No? Pariga atong bata nga. Ayaw kayo mo explain.
1: Actually, ginipanin ko kamutan ni Lolo yung makontakt kang ato ang mga friends, pero apparently wala available.
0: Yes, so wa naman tayo oras. Ugmang Adlawa dos, musugod na ang Kalibungan Festival. O siyempre, ako lang nang gi-announce kay ang Icon na ay display center.
1: May booth dito.
0: Yes. Imbitado ka.
1: Mga onda dito.
0: Oh, yes.
1: May mga onda dito.
0: Naaoy. Daghan ka ayog mga IP products.
1: Aha. So, morag nasustain po yun kining kalibungan by Governor Lala.
0: Yes. 7 days celebration. No? So, kita kids, kini ang inyong tinig 40, Ruby Padilla season.
1: Mm-hmm. Tinig dos, Romy Ilusman, nag-ingon din salamat sa pakigubang ka na mo o nanghinaot ka unta sa tanang higayon Lunes, hangtod Sabado. Alas 5 pa lang, magsugod ang tinig ng bayan o hangtod kini sa alas 7. Mga katinig ay kamughawa, kayo mong sunodayo ng ato ang alas 7 balita, kauban si Ka, Loy Rosario.
2: Unsaon mo ni uy?
3: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
3: Ah, mao ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy! Nindot lagi na Pads! Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered, medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health check-up.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
6: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na

0: mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
2: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi.
3: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Ang oras, ganap ng alas 7, Jesna.
3: Time checks brought to you by Kiniyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiniyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy!
5: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
4: Isang magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, 25 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, magnitude 5.0 na lindol tumama sa Balut Island, Sarangani Province sa kahapon ng umaga.
6: Headlines.
4: Isang paaralan sa Antipasco, Tabato na sunog.
6: Headlines.
4: Samantala, umabot naman sa 34 na mga motorsiklo ang naka-impound ngayon sa Kinapawan City impounding area dahil naman sa paglabag sa mga batas sa trapiko.
6: Headline.
4: Isang motorsiklo na nakarnap sa Digo City sa Kidapawan City na recover.
6: Headline.
4: Sa Banga, South Cotabato, magsasaka na nagsasideline sa pagtutulak lang ipinagbabawal na droga na aresto.
6: Headline.
4: Sa Maguindanao del Norte, abot sa Megito 100,000 pesos halaga ng sabu na kumpiska ng mga otoridad.
6: Headline.
4: Samantala, Siam, na mga wanted sa iba't ibang mga kaso sa Soccsaryan Region na aresto ng PNP sa Soccsaryan Region.
6: Headline.
4: Barangay Kapitan sa President Quirino Sultan Kudarat Province patay matapos ito'y pagbabarilin.
6: Headline.
4: Na aresto naman sa mga otoridad ang dalawang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, baril at bala at shabu na kumpiska.
6: Headline.
4: Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagtanggap ng tulong ng mga mahihirap na mga residente sa Osamis City sa ilalim ng programang ipinatutupad ng pamahalaan.
6: Headline.
4: Sa Davao Oriental o Davao de Oro naman, o samantala sa Davao City, tindera ng juice na nagresulta sa pagkalason na ng mga estudyante na sa kustudya na ng PNP.
6: Headline.
4: Samantala, nagabanta o suspek sa pagbabanta sa social media sa Misamis Occidental na tukoy na ng mga otoridad.
6: Headline.
4: Detalye ng mga balita susunod na.
7: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
8: Mapalit na sa mga butika.
0: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
8: Na ko'y igagaw nga, namupong ang tiil, diretso na abot na dere.
9: Oo.
8: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
9: Duwa ka pad lang yan,
8: no? Duwa ka pad, wala na yung lahing, kaya wala na kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
9: Oo.
8: Mokiman.
0: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
10: Lami eh, wala ka po eh. Lami lihok, kaanin mong lawas. Inaginan mo yung Washington ka, lami na mong lawas.
11: Kapila pa ka mo inam sa kadlaw?
10: Ha, katulo. Buntag, gudto hapon. Gutuman ko ah, kapi hapon kaon, nakuha mo nun.
11: Kapi nga...
10: Coffee Yaki, 7-in-1.
0: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
12: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
4: Ganap ng alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Balot Island sa Rangani Province, Davao Occidental o Balot Island, Davao Occidental Province. Naganap ang naturang insidente alas 11.59 kahapon ng umaga kung saan ayon sa PBOX, tectonic ang pinagmula ng naturang pagyanin na nagdulot ng paggalaw ng plate sa ilalim ng lupa at nagtala naman ng intensity 2 sa Glan, Sarangani Province. Naitala din ang instrumental intensity sa Sarangani, Davao Occidental. Intensity 1 sa General Santos City, Maasim, Kiamba at Malungon sa Sarangani, Tibuli at Tupi sa South Cotabato. Ayon sa PBOX, ito'y aftershock pa rin ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa offshore ng Sarangani noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang tindera na nagbenta ng juice na nagresulta ng pagka-food poison ng hindi bababa sa 10 mga estudyante ng Tulyan National High School sa Barangay Tulalyan, Santo Tomas sa Davao del Norte. Ayon sa Santo Tomas sa PNP, ang naturang babae ay nasa pangangalaga na nila sa kasalukuyan at patuloy ang ginagawang investigasyon. Matatandaan alas 10:30 kahapon ng umaga, hindi bababa sa 10 mga estudyante ang isinugod sa Carmen District Hospital matapos itong nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka ng uminom ng juice na kanilang binili sa naturang tindera. Balita mula sa Antipasa, Cotabato. Patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay ng nangyaring sunog sa Antipas Elementary School kagabi. Nabatid na bigla na lamang sumiklab ang apoy na kung saan ay kumalat sa ilang gusali ng naturang paaralan. Nakapag-respondi naman ang mga taon ng Bureau of Fire Protection na kaya't mabilis na naapula ang apoy. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam kung anong naging sanhi ng naturang sunog at magkano ang danyos. Pinaalalahanan din ang mga school authorities na laging i-check ang mga naka-plug na mga appliances habang patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Sa Kinapawan City, nasa 34 na mga motorsiklo ang siyang naka-impound ngayon sa Kinapawan City Police Office Impounding Area. Matapos naman ang mga may-ari nito ay lumabag sa mga batas trapiko, inilunsad ng City PNP ang Uplan Kadlawon para paigtingin ang kampanya laban sa pagnanakaw ng motorsiklo at carnapping. Katuwang ng City PNP, ang mga tauhan ng Barangay Peacekeeping Action Team inilunsad ang naturang operasyon kung saan kabilang sa mga paglabag na naitala ang paggamit ng bora-bora o modified muffler ng mga nagmamayari ng mga motorsiklo. Inimok naman ng CTPNP ang mga motorcycle owner at rider sumunod sa batas sa trapiko. Samantala, na-recover naman sa Kinapawan na City ang isang nakaw na motorsiklo sa Digos City. Ito'y matapos na isang laumuno ng dalawang hindi pa nakilalang mga lalaki sa halagang 15 pesos ang naturang motorsiklo na isang Suzuki Reader Fi. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang motorsiklo ay unang inalok umano ng ang naturang motorsiklo ay unang inalok ng mga suspek. Subalit kalaunan ay hindi nila nadala ang Reader Fi at sa halip isang Yamaha Mio ang naibigay sa isang taga Kidapawan na si alias Uniel. Sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, nabatid ang naturang Mio 125 ay ninakaw umano sa Digos City at naisangla sa isang individual sa Kidapawan City. Sa ginawang operasyon ng mga otoridad, dito natukoy kung saan dinala ang naturang motorsiklo kaya't ito'y nabawi ng mga otoridad. Ayon kay Kidapawan na City Chief of Police sa Lieutenant Colonel RG Celeste, nakipagtulungan sa kanya ang mga tauhan ng makilala PNP at dito inilunsad ang naturang operasyon. Paalaala naman ito sa mga individual na pagsanlaan ng sasakyan, mahalaga na tingnan at suriin ang mga dokumentong ipinapakita na mga nagsasangla sa kanila para maiwasan madamay sa anumang kaso. Balita mula naman sa Banga, South Cotabato, naresto ng mga otoridad ang isang individual na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ang naturang magsasaka ay nagsasideline sa pagbibenta ng illegal drugs. Kaya't agad itong naresto ng mga otoridad nang magpositibo nang mabilhan ng illegal na droga sa ikinasang operasyon sa Barangay Malaya, Banga, South Cotabato kahapon alas 6 ng umaga. Si alias Prexer, residente ng Barangay Malaya, ay agad na pinusasan ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon naharap nito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Maguindanao del Norte, naaresto naman ang mga tauhan ng 6ID Philippine Army at tropa ng PDEA at PNP ang dalawang individual na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa ikinasang operasyon sa Barangay Baka, Dato Ulin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, kamakalawa, aabot sa 142,000 pesos na halaga ng shabu, isang baril na 45 caliber pistol na may mga bala at ilan pa mga draga para pernalya ang nakumpiska ng mga otoridad sa dalawang mga sospek. Ayon na kay 1st Mechanized Infantry Battalion Commander, Lieutenant Colonel William Sabado, alas 5 ng hapon nang isinagawa ang naturang operasyon sa tulong ng mga tauhan ng 14th Mechanized Infantry Battalion at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Pinuri naman ni 6ID Philippine Army Commanding General Ricky Bunayog ang naturang accomplishment ng mga tauhan nito at sa pakikipagtulungan ng PNP at ng PDEA. Nasa siyam na mga wanted person naman ang naaresto sa magkakahiwalay ng mga lugar sa Soccsaron Region o Rehiyon 12 ng ikasang Manhunt Charlie Operation ng Philippine National Police 12. Kabilang sa mga naaresto ang isang top 9 most wanted person sa regional level sa Glan Sarangani Province na may kasong acts paglabas sa o na may kinakaharap na apat na counts ng acts of lasciviousness in relation sa Republic Act 7610. Sa General Santos City, top 6 naman na most wanted person sa city level ang naaresto dahil sa kasong panggagahasa. 7 pa ang wanted person ang naaresto sa South Cotabato, Sultan Kudarata, Sarangani, Gensan at sa Cotabato Province. Ayon kay PNP 12 Regional Director, Police Brigadier General Alan Manibog, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person. Sa Presidente Quirino Sultan Kudarat, patay naman ang isang barangay kapitan matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang dalawang mga sospek habang nasa bahagi ng Purok 3 sa Barangay Banawag sa Presidente Quirino Sultan Kudarat alas 11:20 kahapon. Ang biktimang si Barangay Chairman Bernanid Acosta Barwa, 53 years old, Barangay Chairman ng Barangay Banawag at residente ng Purok 4. Ayon na sa investigasyon ng mga otoridad, nakaupo lamang ang biktima sa kanilang sari-sari store habang ito'y nagsusulat nang ang kanyang bayaw ay dumating. Dalawa pang hindi nakilala ng mga suspect na pareho naka-jacket ang bigla ding dumating sakay ng Suzuki Raider 150 na walang plate number. Walang sabi-sabi, bigla na lamang binaril ang kapitan at matapos ito'y agad na tumakas sa mga suspect patungo sa direksyon ng Barangay Malingo sa Presidente Quirino. Nagtamo ang kapitan ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung anong motibo ng krimen at inaalam na rin ang mga nakuhang CCTV footage para makatulong sa paghahanap ng ustisya para kay kapitan. Balita mula naman sa bayan ng Isulan Sultan na Kudarat at sa Presidente Quirino. Dalawang mga sangkot din sa o dalawang mga wanted ang naaresto naman sa magkakahiwalay ng mga operasyon sa Barangay Estrella Presidente Quirino. Na aresto ang isang supervisor ng GNT na si Alias Perdi dahil naman sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition matapos nakuhanan ng baril na 45 caliber pistol. Samantala sa Isulan Sultan Kudarat, naaresto din ang isang alias Buji, 43 anyos. Dahil naman sa paglabag sa Republic Act 10591 at kaso nga paglabag sa Republic Act 9165. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang 45 caliber pistol na may 6 na mga bala at shabu na nagkakalaga ng mahigit 43,000 pesos. Nakapit na sa detention facility ang naturang mga suspect. Ganap na nga alas 7:27 ng oras, samantala sinampanan ang kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naarestong individual na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kamakalawan ng gabi sa Purok 1, Barangay Labo, Osamis City. Si alias Jerry, 31 anyos na residente ng naturang lugar ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu. Nabatid na matagal na isinailalim sa surveillance operation ng naturang suspect dahil sa walang tigil nitong pagtutulak ng ipinagbabawal na droga.
0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
9: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na, mabibili sa mga butika.
13: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
14: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala ni kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. So kay pagpanganak nako nang kuan mo sa manintaw hana ni oy.
13: Unya, unsa imong gibuhat?
14: Katong ganado. Kay pa inom na sa imong bana. Buhay ginawa ko manguhit naman.
15: Pero pag take og ganado,
14: pintapad naman po. Abi, paanang naman mamo.
13: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
3: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
13: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga-Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
16: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mukaon, sakitiyang mga lutahan. Dayon, nag-uun na dyuming aso yung kwanitambal siya kay naghanap yung tambal ginom ba. Iwang nagod, ang iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng karuas at adlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganing Yaki Oil. Then, mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
13: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Ginaptang alas 7.30 ng oras at tuloy-tuloy sa paghatid po ng mga pangunahing mga balita. Nakapagtala naman ng 36 na kaso ng dengue ang Amatis City. Samantalang nasa 514 naman na coconut farmers ang nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan mula sa Baganga, Davao Oriental. Dagdag ng mga balita mula naman kay James Palmahil ng 105.7 Joy FM, Davao Oriental.
17: Naitala ang 36 na kaso ng dengue sa lungsod ng Mati mula 16 ng Agosto hanggang 22 o week 33, mas mababa kumpara sa 40 kaso noong nakaraang linggo. Sa kabila ng pagbaba, wala umanong naitalang paglabag sa epidemic threshold ngayong linggo. Gayunman, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging maingat laban sa dengue. Kabilang sa mga lugar na may naitalang kaso ang mga barangay na Sentral, Matiaw, Dahican, Tamisan, Sines, DMM, DSL, Lawigan, Macambol at Batas. Pinapayuhan ang publiko na magpakonsulta agad kung 2 hanggang 3 araw nang nilalagnat, gumamit ng mosquito repellent at kulambo, panatilihing hydrated ang katawan at ipagpatuloy ang 4 o'clock habit. Mahalaga rin ang regular na paglilinis at search and destroy ng mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng dengue. Samantala, umabot sa 514 na benepisaryo ang nakatanggap na iba't ibang serbisyong pangkalusugan sa isinagawang bayaniyugan sa kalusugan mobile health services para sa mga magsasakay ng niyog sa Baganga, Davao Oriental. Layunin ng programa na mailapit sa mga coconut farmers ang mahalagang serbisyong medikal at gawing mas accessible ang pangalagang pangkalusugan. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang laboratory, diagnostic, medical, dental at optical services. Bukod sa agarang serbisyong pangkalusugan, nakatulong din ang medical mission sa maagang pagtukoy ng posibleng karamdaman at pagbibigay ng angkop na payo at pangangalaga. Isinagawa ang programa sa tulong ng LGU Baganga, Philippine Coconut Authority at mga health providers bilang bahagi ng patuloy na paghati ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
4: Alas 7.32 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman. Sa Oroqueta City, misami sa Occidental, natukoy na ng mga otoridad ang personalidad na nasa likod ng online threat batok sa mga o laban sa mga estudyante ng Misamis Occidental National High School o MONTS. Matapos naman ang ginawang surveillance at paniniktik ng mga otoridad ayon na kay Oroqueta City Mayor Lemuel Acosta. Ang naturang online threat ay nagdulot din na ng takot sa mga estudyante at maging sa mga teacher. Kaya't nagsagawa ng mas malalimang investigasyon ng mga otoridad kasama ng mga school authorities. Kaugnay nito, nananawagan naman ang alkalde ng kooperasyon at suporta mula sa mga mamayan at maging sa mga estudyante. Ayon na sa kanya, hindi tama na may mga ganitong klaseng mga individual ang nagpapakalat ng mga maling mga impormasyon at nagbabanta na nagdudulot naman ng takot sa mga estudyante at mga mag-aara o mga estudyante at mga teacher at iba pang mga DepEd personal at mga magulang. Ito'y seryosong usapin na kinakailangang mapanagot ang mga may kagagawan. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Pinulong naman ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang mga department heads sa provincial government. Ito'y para ipaunawa ang mga sa mga bagong kawani ang kanilang malaking papel na gagampanan, lalong-lalo na sa paghahatid ng maayos at tapat na maasang serbisyo para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Ngayong araw na ito ay magsimula na rin ang iba't ibang mga aktibidad para naman sa pagdiriwang ng Kalibungan Festival o ang nalalapit na pagdiriwang ng 112 taong anibersaryo ng probinsya ng Cotabato. Samantala, sa ibang mga balita,

Binalakas naman ang technical working group ang implementing rules and regulation ng Provincial Ordinance number 713 series of 2024 o ang Senior Citizen Code of Cotabato. Layo nitong maisakatuparan ang mga provisyon ng naturang code, particular na ang pagpapabilis ng akses sa mga benepisyo at pagpapabuti ng serbisyo para sa mga senior citizen na naayon naman sa adikain ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza. Tiyakin maisulong ang kapakanan at karapatan ng mga vulnerableng sektor. Ang naturang hakbang ay pinangasiwa naman ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sa mga balitang pambansa, inaprubahan ng Senate panel kahapon ang mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa 2026 at gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ayon kay Senate Press o ayon na kay Senador Cici Escudero, layo ng kanyang panukala na tuluyang ayusin ang termino ng mga barangay at SK official upang hindi na paulit-ulit baguhin o gamitin na bilang dahilan ng pagpapaliban ng eleksyon. Sa ilalim ng Senate Bill number 2387, nais ni Escudero amendahan ang Republic Act number 12232 at gawing 5 taon mula kasalukuyang 4 na taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Samantala, sinabi naman ni Senador Amy Marcos, naghain din siya ng Senate Bill number 2067, naglalayong ilipat ang barangay at SK election mula November 2, 2026 patungong October 2027. Nakatakda sanang idaos ang eleksyon ngayong 2 ng Nobyembre. Samantala, nananawagan naman ng Commission on Election of COMELEC magkaroon ng malinaw na desisyon sa lalong madaling panahon na para matukoy o kung matutuloy ba o hindi ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, dapat malaman ang magiging desisyon na bago matapos ang Setyembre dahil nakatakda ang filing ng Certificate of Candidacy sa September 28 hanggang October 5. Mas mainam umano kung magiging malinaw ang usapin na pagsapit ng 2 linggo ng Setyembre upang mapaghandaan ng mga kandidatong nais tumakbo, gayon din ang mga field personnel ng Commission on Election. Ganap ng alas 7.32 ng oras, samantala. Halos 8 billion peso naman ang nagastos na ng COMELEC para sa paghanda para sa barangay at sangguniang kabataan election ngayong darating na Nobyembre. Ayon na sa COMELEC, sa patuloy na paghanda para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election, bagamat may mga panukalang ipagpaliban ito, ayon kay COMELEC Chairman Erwin Garcia, malaking bahagi ng pondo ng komisyon ang nagamit na sa paghanda para sa nalalapit na eleksyon, particular na ang mga eleksyon para pernalya, kabilang na ang pag-imprinta ng mga balota. May natitira namang mahigit kumulang sa 11 billion pesong pondo para sa honoraria ng mga guro na magsisilbi sa eleksyon, kanilang training at deployment ng mga election equipment. Nakatagdang talakayin din ng Senado sa susunod na mga araw ang pag-finalize para sa pag-kansila nang nalalapit na eleksyon. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Pinayagan naman ng Sandigang Bayan 5th Division si Senador Jinggo Estrada pansamantalang lumabas ng New City o New Quezon City Jail sa Agosto 26 para magpa-X-ray sa kanyang tuhod dahil sa isa o sa kanyang tuhod sa isang pribadong ospital. Sa isang resolusyong inilabas sa kahapon, sinabi ng korte na maaring umalis si Estrada sa kulungan alas 11 ng umaga upang sumailalim sa medical procedure sa Cardinal Santos Medical Center alauna ng hapon. Inaasang babalik ang senador sa detention facility pagsapit ng alas 3 ng hapon. Kailangan ding samahan na si Estrada ng mga angkop na security escort habang nasa labas ng kulungan. Nakasaad din sa resolusyon na sasagutin mismo ng senador ang lahat ng mga gastusin para sa ospital, medical fees, transportation at iba pang kaugnayang bayarin. Noon na nang kinumpirma ng kanyang legal counsel na si legal counsel sa Sandigang Bayan 2nd Division na may osteoarthritis ang magkabilang tuhod ng senador. Sa balita naman sa ibayong dagat,

0: Balitang mula sa Sweden, naharap pa ngayon na sa kasong murder ang isang 18-anyos na estudyante matapos ang sword attack sa isang high school sa Fagersta, Sweden ay kinasawi ng isang estudyante at kinasugat na tatlong iba pa. Maliban na sa kasong murder, naharap din ito sa kasong prostrated or attempted murder. Ang ginapanaturang insidente noong nakaraang Agosto 21 sa loob ng Brinell School kung saan ang naturang suspect ay nabaril ng mga otoridad matapos itong nanlaban na batid na nakasuot ang suspect ng helmet na may dalang espada nang isinagawa nito ang naturang pang-aatake. Inilala naman ng pulisyang nasawing biktima na 17-anyos na babae, tatlong lalaki din ang nasugatan, na dalawang sa mga ito ay nasa malubhang kondisyon. Patuloy namang iniimbestiga ng mga otoridad para matukoy ang motibo ng naturang suspect. Iniulat na may dati ng kaso ang suspect dahil sa assault. Sinusuri naman ng mga investigador ang isang TikTok account na iniugnay sa naturang suspect. Bago ito umalis, nakita umano sa ilang video na may kaugnayan sa mga school attack at isang larawan ng espada. Samantala, nananatiling suspendido naman ang klase sa naturang paaralan. Sa balitang pang-ekonomiya, umabot naman sa 1.91 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil naman sa pinalakas na southwest monsoon o habagat sa nagdaang bagyong o pinalakas pa ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Iniulat ng Department of Agriculture na sa kanilang pinakahuling assessment ng regional offices na itala ang 61,237 mga magsasaka ang apektado habang nasa mahigit 54,611 na hektarya ang agricultural areas ang napinsala. Tinatayang na sa 7,772 metric tons naman ang agricultural commodities ang nawala sa produksyon. Pinakamalaking pinsala sa palay na umabot sa 1.07 billion pesos habang nasa 610.32 million pesos naman ang napinsala sa high value crops. Kabilang sa mga apektadong pananim, mga gulayan, spices, legumes, prutas, kaya ng abukado, kalamansi, citrus, durian, lanchones, mangosteen, melon, papaya, pineapple, rambutan, strawberry, watermelon, at saging mangga, root crops, mga ornamentals, ang nasira. Nasa 92.68 million naman ang pinsala sa mais habang nasa 23.62 million pesos naman ang losses para sa kasaba production. Samantala, epektibo naman alas 6 kaninang umaga ay pinatupad na ng mga oil companies ang paninibago namang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kung saan ayon sa pinakahuling ulat, may dagdag na 2-3 pesos ang kada litro ng diesel. Nasa piso hanggang 2 naman ang itinaas sa gasolina at merong piso hanggang 2 din ang itinaas sa kerosene. Ayon sa mga oil companies, idinadahilan na nila ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan ang dahilan ng panibagong price increase. Sa balita sa larangan naman ng sports, muling gumawa sa kasaysayan ang Pinay sensation na si Alex Ayala bilang Southeast Asian player na may pinakamataas na world ranking sa kasaysayan kung saan ang panibagong career high nito nasa number 18 Batay sa nilabas na lista ng WTA, mas maganda ito sa 2 puntos sumula sa kanyang dating pwesto na number 20. Sa kabuuan na may 2,281 points si Alex. Malaking tulong ang kampiyonato nito sa Mubadala DC Open at ang pagtungtong nito sa third round ng Cincinnati Open noong nakaraang linggo. Nalampasan ni Alex ang dating pinakamataas na pwestong nakamit nina Yayuk Basuki ng Indonesia at Tamarin Tanasugarn ng Thailand. Parehong number 19 sa pwesto sina Basuki at na Tanasugarn. Nakamit ni Busaki o Basuki ang number 19 spot noong 1997 habang nakuha naman ni Tanasugarn ang parehong pwesto noong 2002. Inaasahang mas aangat pa si Alex sa mga oras na magkaroon ito ng magandang resulta sa US Open na nakatakdang magsimula ngayong linggo. At sa manyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Tuesday, 25 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman sa Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
1: FM. Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Naanapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo, labi na kani mga kalalakihan, batanon pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

sing along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.